ki gbe pe Jesu to se mi logo iwo lo se mi daada mo dupe temi gbogbo eyan omo lo eyi ka otun eyi ka osi eni lai lai titi lo pe mi lodo re ma ma yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun ki emi ma ko gba ope re e dide soke oni ni Thursday ki n to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa bo ni e pade mi lori odekunle Epaphras ni YouTube odekunle Epaphras baba mi o mi si bayan church mo mi se le nawo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to n ba lo yi yo pada san oni ilekun iran lowo to wo ko le si yo si lojiji ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.

Oye je kire wa wipe akoju ma akoju mama akoju lan turo modu to da wa laye kaye ni bigibi te gede ti lo nfa ni lati tun ma tati si loju mo to ma lo ni gegege ni ye o ni tun lo jobo gbogbo wa la ma se kire ta ma rire gba mu ta ma dire mu ni gboro aye a de ma je se me npa a ma jo lo nitori ko za we gege bi nkan se lo a tun ti se to lati gbera wa debe ya Rawa better, simply because Oji tun kale sapa bi kakaka Lai gata, la anti parra Luri paramita, kenyi temi debe jayi better Keba le ma bi kan je lo la gbere daraya e je lo ko gbogbo awon sabe mi je ma gbogbo awon ma jo mi ta jo ma metoto ni wa to kede ma video je gbogbo ma fi kan si je ma gbogbo awon te fi njo ri mi wo se wo e fi ri mi gbo ka kiri jubutu ro le agbalaye atawon tin be la boy monitor spirit o gogogo ni mo fi nkiyin a yo de ja yo loloko ti mi e watch for mr lagasi kali awa to ni jojua Eyan meweda eyin temi le wa panu pamopo eni ne so mi laarin gbogbo won ajo lohun oba logbo ri be simply because ile so mi dujoye lo lowo kan lagasi gali oye bere gege e ja bere si ni mu kini o se ni kokan jeje lai tete ati lai wararo e je ki mo Lati ni DJ Hero match Nigeria Premier Football League 2026-2027 e mo pe ti o ba video pe ose ta wo lokan yin yo ma defense won sele keje eyan match day 2 menu DJ 2026-2027 Hero match Nigeria Premier Football League gagaga niyan amode bo sugbon defense won sele ni pe gbo bolu eyin ba te ma shooting star ti le badan won ti sun sapa waju ki lo ba because ki lo ba diaba ko se lori bo se je wipe Iko egbe bolu tiri esi ti le badan awon yo ma lanfane lati ma koju iko egbe bolu si esafe eyan latori le de tunisia nenu idije ka ko federation cup niyan eyan ni papa sere mko stadium mko abiola stadium ti nbe ni kuto eyan ni pinlo gogogan niyan ni ilu abeokuta won ni idi abagogogan niyan o to fi je wipe ifesewonse to ye ko waye Lari kwa gbabole yimba, temo kwa gbabole tiri esi, wanti su yesa kwa waju, dojo mi odori, ogbabe, yi kwa gbabole si esa fen, a wanti bale kakaka, enye sori le de wa Nigeria o, yi kwa gbabole yen, ti yo makoji kwa gbabole shooting star, olu yo ni warriors, nenu DJ Cup Confederation Cup, igbesi ala koko, enye first leg. Won ti jogo di memo we pa won ti de won ni dide ta won si wade awon wa sere o ne tori pe o de ma jeze me npe o je je niyan lapa be o gba be nenu dije ti ka champions league yi ko gba balu rivers united eni to je balogo won o ti fowo soya lowo ta waye o ni je ri ko gba balu San Pedro, ele ti won lanfani lati goju, oni ki ma paro ki ma seke, oni je egbo, oni ti ora yo san laarin gbogbo awon agbabolu yen, te mo gbogbo technical crew, iko agbabolu San Pedro, tori le de Cote d'Ivoire. Ele ti won ma lanfani, eyan lati koju lojo Saturday, gege bi Mayo, eyan Steven Mayo, to je balogun iko agbabolu Rivers United, gege bo se nfowo soya. Only me jayin temi better.

0: o di lo darapo mo iko agbabolu winen 2 eyan lori adeun ele to je alaya lo gogogo niyan gege bi nkan se lo po modun 18 na o le mi je yin temi beta o bo je je niyan yin ti ma se sako ba ko balalai ba mi oye depo ni gbogbo Kwara Polytechnic to le bo ati owo meji loke fe eyan kan e gbo ko yin Reverend Dr. Ololade lati ni ijo Fourth Baptist eyan ni gbogbo suru lere nle lorin ba mi mo ri yin lapa be yen otun ba le ka ajadi waziri gbogbo zere awon ti lobu collection mo ri lapa be ma iferan je ko o de ma fe yin memu lapa be ga so lo ko ga so bo oye je sare fun yin lawon fe se won se bi meji ti yo waye loni o to di pa agba ma lanfa lati ganu si mike lapa bi nenu idije ligun loni to ba didede agogo mejo ku iseju medogo oni tolusi yo gbalejo iko egba bolu lili nenu idije ti la liga nko red soseda pelu seta vigo yo koju ara won eyan dede agogo mejo o je je gogogo niyan agba mu kiyan e ko ojumo
1: ka kan pada ti pokan ni diamond fe mo pe ku aji ode to ni lagbara olohun ha laje lowo ni oni ni lorun
0: ami aso olohun eja mu lati oro Enzo Faradez looto o ti lo sinu iko agba bolu Manchester City Chelsea won ni replacement fun
1: to awon po nle
0: awon mo po nle looto
1: lafia
0: gbo won nle Valentin Baku
1: won
0: wa nle Moses Casedo nbe nbe atawon mi ba sugbon
1: won mi se de
0: sugbon te ba wo isowo gba bolu Baku omo orile de kan la awon mejeje bo je pe Baku o se se ko ma ti ni iriri to so Fernandez sugbon awon ololufe Chelsea won gbagbo pe omo yen o le di ipo Enzo Fernandez mu sugbon bi ti mo lo konu Enzo Fernandez o ja ko di mimo oni afojusun oni ala ohun ki pe ba pe lati gba bolu fun iko agba bolu Manchester City to je big club wa fe bere pe se
1: small club le Chelsea ni. Seri awon lo agba bolu. Iwa ta mo rin lowo won nu. E ri pe to ti de club kan. Won ko pe ah won ko won mo kon rere ki club un. Ja de lo rin do we. Ko ri be tele. So say Chelsea ni wa se big club. Kini man si gba Chelsea o ti gba. Asodun. O le mi ri si pe tori po se de be. Kan ba ri pe to e ri pe to ba ti de club yan de pe won awon lo wa player kan to tupa nu club yen ri. O le ni Drogba ni legend ohun. Ma to won ti wa kekere, won ti mo wo ninu team yen. So en te me se ko se so ni pe ma to wa kekere, ta ni wo ni Man City. Mo ko ri yin so.
0: Boya ko la Aguero. Abi mo ri le de
1: ko di wa yi. Ta won ya ture rin ni, awon ikolo ya ture we nkan.
0: Ya ture ko lo ture.
1: Ta won ya rin ni, o ti sapade ke.
0: Boya boya Sam Nasri lo
1: de. De kore yen so ni, e pe Man City na bere si rin na 2010 na ni bi odun med si odun 16 seyin na ni. So Chelsea is at the one rin. Chelsea is by only 21 years, the Chelsea is rin. So asodun lati bi pon bi to nlo le ni. Sugbon emi wa expect ko so ru kan ba yen do na won ma so sugbon ki ba mo beso wa pe
0: awon Chelsea tin gboju agan si
1: no ase lo so ba tin lo Chelsea gan no bi mi se je so gbe Man City ni
0: ta ba wo ife eye ti won gba laarin odun mewa sira won na eja gbe si
1: igba o je si igba won be si rin ma be si rin ni ba odun 2011 aso ro bi odun medo se je si laarin odun 2025 je si rin odun meji me o
0: ba kan ni o
1: alaye mo ri o omo to bi gba je 2 years o lo ni oko e do mi don't tell us to lo li oko 15 years Chelsea gbe ma ka ni ka wo ka ni ko po ko se je Man City gba work clock won bo da ti gba le fi we Chelsea we Man City o na saka sase ni ase lo so lati fi pon club to lo le ni a Chelsea na wa kere nu aye ni sugbon mi expect ko se so roro ba yen ki o gba ba so ro apan le mi lati fi qualify kini Chelsea gba Champions League won di gba work clock won di gba europa won di gba league ki lo to ku ase lo so sugbon awon mo player mo so ru e sugbon kwa kan na toju lese mesan ka so oro buruku lo so
0: agba won ni ti ile ni banjo a di ni o fe jo bi pe owe o ba Manchester United wi en tori pe agba e like e ma re ni fa Old Trafford won lo njo latojo e
1: I'm fellow coming.
0: I'm fellow coming. Go to my pa, want to see wa. Okay. Ri, eyan o Nicky Butt. O ti ja go di mimo, o ni Manchester United. o le lo dile yin ti njo o la koko ti to pe e je ri Old Trafford dun mo ya ka koko fo e o garage na si re
1: se ya lai mai to se ala mai to kan ti ba sile koko lawon adare man yu now kilo bru no Trafford is like almost 80,000
0: e ma gbagbe pe o jo bi pe ati tu papa sere ise ni o je ki won ko wo le fun
1: to won fe ra awon ba ti won ba lo come ni 1 billion banana fi lo come
0: ebe ni
1: so bi an ewo e na sajo tan bi ti se ki dan na mi lo pe ara lai me to kan loro won na iru Trafford dun pa lawon ton se mo dan na ko le 200 million pounds kan na ka ton se dipo dan bi lo ara ko dan na ma lo ko 100,000 capacity ile gan bi almost 77 abi 76,000 oni ko dan capacity o Trafford mi lo ko dan kan se ni o to ku kan na lori team ki ba yu pada se mo ta mo won si dan compete in Europe na ma ba na 1 billion lori kini je ko dan marun do merin ni se e to ri ki be kan
0: ko won ma da bi Tottenham ko
1: Tottenham aba wa baba sna kan tan gba fe tan gba league fun ogun odun ni
0: won tin ka fun ma yu
1: le to atbera 2013 na gba last at at 13 years fun ba yu 13 years ni awon local bayi asna ti an ti pegun re bayi
0: oda e ja si ojo ipole laarin awa ateyin e wo lo to bi ju
1: ninu
0: man city ati chelsea laarin odun mewa si bi ta wa 0913655952 g
2: okay
0: e seun o ko yin kila pe
2: okay
0: kia na bi okay osu
1: osu okay
0: kila pe ops man city
2: chelsea okay our champion
0: okay laarin eyin atawa bayi ta ba so nipa iko agbabolu ti o to bi ju big club laarin chelsea ati man city
2: mo ki agba agba di pari oro
0: oda ko si wala
1: anike soro man city en soro pe ile daju ni ngani
0: won
1: ni la se tani kan sonu
0: ni yaro le lo fi ateran se sowo won ni since 2020 community shield winner has never won a premiership title Arsenal will just be in top 4 but cannot win the title
1: Arsenal
0: won se to won ni Man U first Liverpool second Tottenham third Arsenal 4 Chelsea 5
1: ni league ta ni to ta ti bere
0: ji
3: Azun.
0: O ko yin bulletin pe.
3: Chaga Alman Abdrazak lati Lorin.
0: Lati Lorin iko agbabolu
1: won do Arsenal.
3: Chelsea ni.
0: Ah, ti Chelsea.
3: All
0: blues, okay.
3: Ni ya bi Chelsea ni je si lagba Man City. Ki we ki la fi we ra won.
0: Eh.
3: Re bi ku awa lagba.
0: Eh. O de da yin loju.
3: Eh, ki la bi
0: eledi en fufun lagba di ye. Okay. Ele so be. Oni agba. Oni and any similar to have a separate stadium for ya pelu Inter. Lo wa.
1: Asise lori e. Owo na ti ri.
0: Eh. Eja. G.
4: Masun.
0: O ko yin bulletin pe.
4: O ko mi ni apasin ta pa lati oja gboro.
0: Lati oja agboro okay iko agbabolu le n pato
4: gona ni
0: mila
4: gona gona
0: okay okay okay gonas okay
4: la nedu me wa se so so bi a odun me dugun seyin lodun me wa se so ma si ti ju si o si ni
0: o si ni o se si
4: lodun me wa te so
0: okay
4: o ti wa pe o ba ju be lo Chelsea
0: sinu yo Man City okay kuma je pe laarin odun mewa yen ni e so Fernandes wo
4: boy won na do wo
1: ko wa la ko le me only big club
0: only big club like Man City
1: like Man City so pe Chelsea is a big club don't
0: too
1: much you know
0: e ja mu kan si ka ma lo G
5: Masu
0: o ko yin bulletin pe
5: Kendi lati Amoyo
0: ogbeni Kendi lati Amoyo iko agbabolu le ba to
5: Gunners.
0: Ti Gunners. Oh yeah. Sa ga nu si.
5: Ni arin odun mewa yen. Ma ti ju Chelsea lo.
0: Okay.
6: Varun Bobby. Ẹ wọ́n gbà pé pé láàrin ọdún mẹ́wàá yẹn náà ni Chelsea gba wọ́n gba Champions League o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Wọ́n gba FIFA Club World Cup o.
1: Wọ́n gba Conference League.
6: Wọ́n gba Conference League o.
1: Máa ti gba Conference League rí o.
5: Ẹ ó mọ.
6: Roda kò sí wàhálà.
7: Àgbà ẹja máa lọ
1: ní. Ẹ máa lọ apá ìdílọ́lá lọ́wọ́ àná lórí ètò yìí.
7: Bó ṣe jẹ́ nù.
1: Ekuro
7: ojo for the loser.
1: O de o de la
7: ni waro lo. Ẹn temi, ẹja máa ṣeré ìdárayá dáadáa. Merci beaucoup. O dabo.

0: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC. Available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ògúnpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Feedsin Healthcare PLC ló ṣe.
2: Sorry, eto yin eto wa eto atupale royin ni kenda 18.7 to wa ni lorin ni ipinle kora to eto ohun o mo n tesiwaju ola
3: oda ejo gbe body ba ti lo papa si pada de papa oro di wo ninu we royin daily post to jade lojuma to ni emuke we ajajo jeun ayo ipinle osun ipinle omoluabi ibe ni mo bale ka si lori oro eto edibo to waye o ni ipinle osun adeleke ni o mo ti so loju ego egbimo meji ototo leyi ti won ni ki won to na wade awon esun rogbodiyan eyi to waye lasiko eto edibo gomina to waye o ni ipinle ohun ijoba ipinle osun lasiko ta wa yo ni won mo ti jade si gbangba wale ajade si bombo bi won tin fi ogbagbo ro gbalẹ si so loju ego oro un loko kejeje won si so loju re won se ifilole igbimo oluse wadi meji ototo kan o leyi ti won ni won yo se iwadi lorin kini we lori okan ojo kan esun to ni se pelu rogbodiyan won awon igbese leyi to tako ofio saju ati leyin eto edebo gomina to waye ni ojo kedogo osu kejo ninu odun 2026 ta waye igbimo ohun ni won mo so loju egun re ni ojoro ni ile ise oba yi to ri soro eto idajo ni to be ni abere gbati owo eni ti se alabojuto apapo foro eka eto idajo ti tun se commissioner foro eto idajo ni ipinle osun iyen oluwole jimi bada leyi ti o se agbende re loruko gomina ademola adeleke won je ko di mo ipe awon igbimo mejeje ohun ni won mo tana wadi kini ohun o loni kini we oniro rogbodiyan ati iwaleni lorun te mo idukoko mo ni loloko ojo kan eyi ti won ni o mo waye o lasiko eto edibo gomina to waye lenu loloyi ni ipinle ohun o gbe balance re loni soki daily post lo seri e laaro toni elejire
2: all right ola jode mi ni daily post lo woro toni kenke royin mi kin gbe lo silu abuja Tony dugbe dugbe to tun mi loke yibo na lo fe jase mesita fun ilu abuja eso wike omo ti fi esun kan awon gomina ni ipinle imo ati ipinle kora opusodima ati abrahaman abrazaki pa won megege sise tako owon gomina tele ori ni ipinle rivers nigba to soro pelu awon niroyin lulu port harcourt ni ana ojoru o mo salaye pe awon gomina mejeje won ma je abara moreje papa julo won kuna lati fi emi ran mo le ran won lowo lateyin wa gom iwike wa fi esu kan gomina abrazake we pe oro wa ni de ipolongo to se tako ho o wa tenumo bi pe oro hun o ti gbe mewoju gomina ni lori iwa ti gomina ipinle kwara hu to ola ri post ni lowuro to ni
3: oda ofere gege eje rin ketekete sowo waju bi dokita edun bawon na ti nwole ti won bale ka a jo gbenu si gbenu se ni o oro di wo ninu woroyin vanguard to jade lojumo to ni won ni kini ohun se lo mo tun loju kankan kan ni gboraye elejire ogbon won ni eye ti won tajale epo eyi ti won gbe lawon ibudo epo patapata kini ohun o mo ti gbenu soke bayo o ti wo egberun kan ole yi ti won pe ni 1,290 naira won ni o ma sese o ki awon orilede Nigeria ki won ma ra epo betiro leye eyi ti kini ohun ti o ranju kankan ma won lowo o latari pe eye eyi ti won gbe jala epo latawon ibudo ta mo si depot won ni kini ohun o ma ti gbanu soke bayo si 1,290 naira per liter bi won ti sedi e won ni kini ohun ko mo seyin bi nkan ti ri lagbon eto epo robi lagbaye o won ni igbesi ohun lo ma ndu koko to si sese koko opolopo inira ba teru to ma ati wi atagba onile ati alejo lorilede ye papajulo to si le so opolopo awon oko owo di akurete te mo awon ti won je alagbata epo ohun ni ibi ti nkan de duro lasiko yi o abi ko lohun ba ko jo jare ko mo wo wa niran ko mo bukedi o lori oro wa o ko saanu wa ni o gba balance de ko da won sala yi oro won ni lara awon ipile ti kini ohun to ti fowo baba yi o ni ipile ko Kalaba, Port Harcourt, Warri, te delu ilorin ta jo wa igan gan gan. O gbo balance re abi Vanguard lo sele e laaro to ni o.
2: O ola keke le mi wa lakoko ta wa yi. Daily Trust momo, Modani ipinle Kano. Ogbe keke mi debe to ni omolure Eko ni Fajakotu. Gomina ipinle Kano Abakabe Yusuf ti jaje pe ohun yo gbe igbesi ake latare ikolu to lede latowo awon akogunjalo ni awon ijoba juba bile meme toto ni ipinle ohun tabile toro kan oni chiromawa ni ijoba bile garumalam agbegbe beli ni rogo ati agbegbe abeji ni a ni nkosumo akwaso yusufu ina te jade kan to lede latowo agberunso re sanuse bature dawakitofa omo daro pelu awon mo lebi te fara kasha lebi sele hun o wa tenumo peru sele be wa ni faye gba ni pele Kano to pe Kano oni won pe bi tan wa yi to dey trust no wura to ni ola
3: oda je sare jo le mo papa ka mo lo si abala to kan lori eto itakun ni abala lame to won fi lede o wo pe ile ise manamana ta mo si IBEDC won mo ti fi owo si juwele fawon osise re kan won ni kan lo mo gba tegun kan lo mo lo sa won to ku ni family house won lori isele jiji awon irinse e to je ti ile ise ohun leyi ti won lo waye lenu lolo yo ni ipinle osun ile ise manamana eyi ta mo si IBEDC ni won mo ti gba wi pe egbo bi nkan ti ri o bi ile ise olopa eyi to nbe ni ipinle osun bi won ti fi gboro ofin gbe awon osise ohun kan leyi ti won ni won mo lowo o ti won se fe susu kan won wi pe se ni won lowo ninu bi won ti ba awon irinse to je ti ile ise ohun je leyi to nbe nilo ikin ni ipinle osun eni ti se adari eka boro tin lo ninu ile ise IBEDC iyen Angela Olarewaju o ni o mo si pa yoro na ninu at jade yi to fi lede gamboro ni ojoro eyi to ti awon ni gege ara lowo nilu Ibadan ipinle Oyo Olarewaju ohun o sala yoro so wo waju o ni awon ti won je osise ile ise IBEDC na leyi ti won ni aje iwabaje ohun o mo se mo lori o ti won si fi kini ohun ti won fi lo won ni gogogongo fi ko won lagbada o leyi ti won ni se ni won lowo ninu biba awon irinse ile ise ohun je won ni egbo won jo lamba pa ni waju ofin ati pe se ni won ti ni ko won lo rokunle fun igba die na titi ti iwadi yo fi pari lori oro na punch lo seri e laaro toni
2: oladen gba bata lese royin meji to wa waju mi yi daily trust ile ise olopa won ti gbase lowo osise olopa kan tan pe oruko re ni Anthony Obodo toja okami akeko kan ti fasiti ni ipinle iwa kwa fasiti Newport ni ipinle Rivers olugbe ohun tan ni o nduro lati lo sinrulu tan poruko re oni won ni won yinbo fun ni agbegbe Adajoje ni ipinle Rivers kolon sanu wa ni elekeji oni wipe won ni akokan toruko e je Ibrahim won o subu le nigba to ngbe amire lo lana ni ilu Ibadan won ni se lo waye ni aegbe apete ni ijoba ibile Edo ni kan bi ago mefa abo role ojo segun ri fi die mule poko e duro yiji o wa ni ko ye oko wo won ni bero subu so si dagbere faye
3: kabisi
2: olo pelu post ni kolon sanu wa ola
3: to oda e ja ma lo si abala keje to ita pe ni abala lameto alayo na fani lati so fun pe lameto awon ti wa ni kale yen Dr. Abdulkarim Jima Edun ti won wa lati University of Ilorin better by far o ta won yo
2: fio fio
3: kere mi ko e ma wa gbagbe pe iwoye won laaro toni ti mo ti eyin ara ile o yato gedengbe o si woye ti awa tokun mejeji ti mo ti kan ni diamond 8.7 fm oga akorin egbe wa wole ambo eyin ara ile

0: ekabo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da 18.7 ni lorin ni ipinle kwara abala kejire ta pe ni abala
1: lameto
0: alejo aloni awon ni omowe Abdulkarim jimo edun ti won wa lati eka to tin ko nipa oro selu university to wa ni lorin ni ipinle kwara o ta won yo
1: fio
0: so university of learning o wa loke ni awon yoku wa won loke ti to awon naga won loke yin olon lo ni kori be
1: olon lo seto e be
0: doctor gan fi la won loni fi la incomi awon gbe ta ta pe ni incomi
1: ke lo so yato sira
0: fi la incomi won de loni
1: ere ko no bi sere sere
0: doctor akin pe ko jumo
2: e se gan mo ki gbogbe ti to n gba kakira gba pe e ka ro ti ta fi gbora ko ni di o
1: ami olon oda e lori fi la won to mu o boya ke huku jole mo pe ki mo se fa
0: ki se fa incomi ni won
1: oda e ja won lo e ja re awon koko ohun kari lori tori akoko wa ibere akoko e ri pe ki seroyin mo lori ile ise kan eyi ti oro yen tin jarinrin lati bi ose bi melu kan bi osu bi melu kan leyi ti won ni won ka fi elenu lolo yi won ni ajo yi aye deru ni won ni ajo yi si re ohun lo nse ipolongo fun ile ise are ni le okere sugbon iwadi fi han pe aye deru ajo ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won mo nkan kan nipa re sugbon pe oro ohun tin lo se ni oro yen ja sowo waju lo nja sowo eyin debi pe oro kan eni tin se olori osise ni si are ile wa yen Femi Gbajabi Amila sugbon igbimo sadabo igbimo te ko to ni le igbimo soju sofin ile wa won jade lojumo atoni won ni iwadi ta won se labele eyi ti o nbe waju awon se afihan wi pe Femi Gbajabi Amila o mo nkan kan nipa oro na ati pe bi won ti ebuwolu ajo na bi won se idasile re won ni Femi Gbajabi Amila o mo nkan kan pe ara pe dipo be se ni Femi Gbajabi Amila lo ti tun ta awon iko eso alabo lolobo pe ki won tan na wadi awon lajo lajo won yi oju wo leyin fi wo oro yi
2: e seun gan o se ni lanu pe iri Nigeria ni run kan ba yin fin tele for odun meji meta ta pe toto ni ki ajo kan ko wa ko si establish ara re to gba aye si

0: ICPC tuntun jade oni ki se yo kala lawon lawon ti ri ipin tawon ti ri o ti fe to bi ogun bayi na won ajo to pe boya fake fake ni won pe tan pa na won wadi lowo now eyi ta won house of rep jade le ni abi jo ton ba jade ton so fa pe awon si wadi awon ta won ri pe boya chief of staff to si president ko mo nipa re ah we o le ri be bo awon ki ile ejo lo ye pe ko so fun wa ipe eni bayi ko mo npa re pele ejo ti won da in ta so ni pe awon kan so ni Nigeria ipe won o fun okunrin ti won fi eso kan ipe o se nkan bayi won o fun ni fear in the sense boya won ti wadi lodo awon to si se ni ile ise are ati chief of staff rare ta si ti fun ni ta won mo nipa yi won lo je kun fa to fi so fun ipe chief of staff ma si but so won fun okunrin na ni fear in won gbo tenu re so won wo a document to provide nibo won ti wo gbo won ti ri ton ti establish e be ile ejo na ba jo ko so eleyi kon je ki gbo Nigeria o mo pe eni yi ko se ru nkan bayi so a mo wo ti de ejo da ton ba gbe lo si ile ejo ka fi mo boya n ta won house rep so boya be ni abi be ko
1: ah leyin simi ran pe yi ah omo wedun mo te mo lo gbo fe je ka para si wi pe itori oro ti wa nle ejo ko do di pe won tun wa ni kawon asofin na na fe tan na wa di esun yi an kawo wa pe se se pe awon asofin awon kan ni preempt won fe preempt court won fe sagire de pe de lo oro yi pe ko ba o ba ti gaya na kan ma tan na wa di oro yi na kan je ki ile ejo so nkan ti won ri itori gba ti mo wo iforowo to ri lati alaga agbon se maga yi honorable giji gaji won so wi pe awon wo awon owe ti o bo se ma nko we ni le se are ati we tokun yin dani pe a so se lati se ra won alawoko oni reference number le se are pe ma fi pen ni ko ni oni sugo tokun re yi oni won type esi don tumo si pe ori se sai de lo anbe elekeji ni pe e je ka wo awon gan se se danwo e so le kan pe won ni le se ijoba papo secretary se lati ni le se nbe oni anfani ni le se o wa ni to sun le Nigeria ile se yi kan na o na won sise to je pe won gbe lati se ijoba lo si le se yi an ka ba pe oro yi pe ojo okunrin yi lo ni pe awon asofin o je kan tan na wadi eru awon to se iranwo lati ri pe irun kan bayi o ni o wa no tosun le Nigeria office to se tan se fun ba won se iwo to ko so CBN ba lo se e kan di bire yi mu le si mo ran pe yi e ba fe si yan lale a le kan si akiyin pe aku ikale

0: e ka bo padra sori eto yin eto wa eto ba wa dasi ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lo ni pelu Taiwo Adeyemi alejo mi loni awon ni onimero Adekunle Abegunde tan je omoye gboselu ADC on fe soju awon eyan ekun ni bo ipaye oloru malete ile gbimo asofin ni ipinle Kwara ka to le kan awon wa pe asikore pe ki egbe oselu ADC ipinle Kwara nowo re segbe oselu PDP ipinle Kwara ka ni lo oto e fe fi idi egbe oselu APC jele tori pe ayan so pe ipinle Kwara loni ipe alatako tawon yan fe mo julo te pe won ti dan wori 24 te se dibo local government are ke PDP won si gbo APC die e ti nawo se bo se le PDP pinle Kwara eh ADC
1: ah keke bi mo se so fun yin na ni se okun pa ti mole o le jo se imale lawa okunkun ni won ah let me tell you this oni yodun ti Kwara South to fi se governor ni state yi oni yodun ti central fi se ni state yi PDP ki lo de tawon fi le ro pe awa Kwara North awa lokan to ye ka wan support to ba pe lo to na fe ki awa ti won jo ka jo wa ka jo se ki lo de tawon fi le son ticket ti won si Kwara North
0: won ti fun yin gba kan yi
1: ati igba ti won o le electoral value 2023
0: engineer yama
1: engineer ma yama yama na fun nigba ti o si electoral value ta mo pe party because before you go to election gege bi oloselu iwo na bodo ti si awon evaluation re o ti mo bi to ku si pe a change ma ti wa nawo si kini se mu le wole o ye keyan o ti se to ba pe lo to na feran lu to se se te yo pe oju kan na fe fi mo fi develop glory ton fun Kwara North abi Kwara North ti wa je eru so

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin.
1: Baba wa lagba yi, won lo ti won. Asubudi, won lo ti won. Basarulada nba, won lo ti won.
2: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wa to de o. Yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe. Itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna oji sala. Petepete wa siti tabara ni tabara oko. Ashabul janna, ijo awon eni alijanna. Awon wo gan lo ma alijanna. Kini wa ise se oro se si to le gbe ni dalijanna peki peki. Ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e. Lori kane Diamond 88.7 FM Ilorin. Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni re ajo emi oro olohun fo di di wakati kadondo ni gbogbo ojo ala mi si thursday na go baka la owuro sa go meji la osan lori kan diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye kala ti fi tumo ti to bi olola ashabul janna pelu sheikh buhari o ma musa ajiko bi wa bismillah

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين اللهم أتبر الله روي لرك واللهم Oba tun ni agbara tagbara re ojo tenikan oba tun se pe ase re ko jo ti enikan kan oba tun se pe iko re ara re ko jo tenikan oba tun se pe ise nse ko jo tenikan gbogbo awon ma nabi adam ala ni pe bilagbaja na ti se ni ha iru oro ti lagbaja ma so ni iru aso ti lagbaja ma wo ni a iru ode ti lagbaja ma wa ni ama olohun gedengbe re lo daduo titi ojo tenikan ayin iwo olohun na a si dupe fun opa tun wa ni diamond 8.7 your shine supreme station loni enje ejo la nko tun dijo mejo iwo olohun a dupe ko ni ko a si tun wa nbe
1: alhamdulillah
0: a dupe fun o olohun baba ke ojise la muhammad baba ge Bawa yafi annabi Muhammad atawa sahaba re gbogbo wal muhajirun wa ansar awon to ba nabi da mu lori bi islam ti da fun wa loni pelu rorun olon ba ke gbogbo won pa ko ma nabi olon o wa ba wa ke alfagba ti won sun labe kuta olon ba wa ke baba wa la ji agba ni masin gba olon ba wa ke oni wa si agbaye labata sun kere olon ba wa ke baba gege olon ba wa ke baba lagbaji gbogbo awon eni olohun baba wa ma hiya ni baba wa koke wuko bere ni baba wa gwarigido mo ni baba wa oloko nla ni baba wa bi kan ni ah won po gba baba wa gba ni mo ni nle koro baba wuri di gbogbo won yanya olohun mo so baba wa ke won
1: amina
0: olohun ba ge won baba ya fi won
1: amin
0: edere ale haji musa adelodun lati ko bi Olorun ba ke gbogbo won.
1: Amen.
0: Gbogbo awon oku muslimi, eni ore ni sin ti ore ni sin, en ta ti egbo mo ko e mo, eni won sin saarin awon mi, Olorun ba ke gbogbo won. Ba wa ya fi won, ba wa foriji won.
1: Amen.
0: Ola la ilaha illallah.
1: Amen.
0: Olorun mo ti je ti wa na ya ni sin. Je mi wa ogun, ka ri otuba fun, ka si ri osin. Enu won ta ba sin ona dakun Olorun, faanu re gba lowo eni kokan wa. Ola la ilaha illallah. Mo ki awon laja wa, ya wa ni ye pelu keleru, ile omo se mo ni. Akin pupo olohun o se nte mi fe fun yin gbogbo awon iya wa ni di sin ni iya wa nle alaye ni gbogbo yin iya iya iya wa more blessing olohun sa ba wa si gbogbo nti kaluku nfe olohun ba se fun yin
1: amen
0: gbogbo yin ololufe eto ashabul janna ni diamond 8.7 olohun ba san yin lesun olori aye yo wu te le wa ile yo wu te le wa ipo yo wu te le wa olohun ba wa dun yin nu gbogbo awon iya wa tin be hospital olohun ba fun ala lafia Awana ta toro fun wa ma so ade ni ma toro alaafia fun.
1: Amen.
0: Dapo Olorun sale kun alaafia ara ti wa ni.
1: Amen.
0: Ola la ilaha illallah.
1: Amen.
0: Ashadua fun baba wa olori oko patapata ka fata fun diamond 8.7. Ona ni baba wa fi olu. Olorun ba wa pelu baba.
1: Amen.
0: Olorun lakun ba wa kun baba.
1: Amen.
0: Gbogbo adawole baba Olorun jo laba yori si daada.
1: Amen.
0: Gbogbo nti baba ba tin fe. Aba fi olu gbogbo n te ba n fi olohun mo se fun yin nipa ife oluwa la ki yo sin kankan baba
1: amen
0: e ma gbadun aye yin lo ta mo yin odaju ti yin lo ola la ilaha illallah be na la shadua fun gm wa pa michael ola re waju en ya kukuru ti pa ni gungun ran se ni baba olohun ba wa sori e fun yin olohun ba wa sori e fun yin
1: amen
0: gbogbo n te ba n fe olohun ba se fun yin ba na la shadua baba wa HOD marketing baba wa pa oye depo Olorun ba pelu yin o.
1: Amen.
0: Jo da fa awon omo yin o.
1: Amen.
0: Ati gbogbo tin je staffs ni Diamond 8.7 FM ta wa yi. Olorun ba pelu kaluku wa.
1: Amen.
0: A baba wa mejeji lenu gate Olorun jo da fun yin.
1: Amen.
0: Iya Ima Aunty Biola Olorun jo da fun yin o.
1: Amen.
0: Ati gbogbo kaluku.
1: Amen.
0: Afa wa ewa Islam. E salamu sile.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam.
1: Wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: O afa wa le gbo yen. A Sheikh Ibrahim Hambali Al Imam Ogunia Apa no Kasegi Ewa Islam Zainul Abidi ala adabi
3: afakumullah
0: olon jara fa wa pe
3: amin
0: olon jara fa wa pe
1: amin
0: olon jara fa wa pe
1: amin
0: ola je kan sosu olon
1: amin
0: ola la ji agba ola fa agba olon ja mo be ba ti fe
3: amin
0: bayi na ni awani ngejo
3: insha Allah
0: afa wa islam
3: naam
0: gbogbo nkan owo olon lo wa afa wa islam en to lo n ba lo mu o se e dakun o le pe o mo se
3: be ni
0: mo fe se nkan bayi ko se daga to le pe ah mo se ko daru olu e
3: ko si nida
0: ko si nida afa wa islam
3: na ko le
0: gbogbo awon agbalagba afa ti won ti lo won si fori pado ado ale saye
3: be ni be ni be ni
0: nti en wa nwo lara awa alfa loni pelu pe bola tin sira wa yi gan sori pa na si ni la nfin lele yi
3: ta nfin to da lele
0: ba ta nfin to da lele bayi e gboro hun ye
3: be ni be ni be mi o ba ti ya si keyan ya lo mura ko fi daada le
0: keyan mura ko fi daada le ko je asaru daada
3: ni ori ori pare
0: eh e baba wa la ji agba nisin
3: Allahu ta'ala
0: Olorun ba ke won ba wa ge won
1: amina
0: e wori pa baba bele yo ba wa ni baba jeje bi to won ba wi ani baba on suru bele yo ba wi ani won ba ke wuna pele pele
3: awon na si ba won kan waju ta na fi daada le be
0: aban baba wa laja ba won kan waju be lawon afa awon wali yi olorun
3: ti won po be
0: ti won baba o ma ni awon afa wa baba ma wi
3: akoma ke wun benu
0: akoma ke wun benu awon ti baba laja ba npe ni alfa wa
3: eni ti o ti akoma ke wun benu
0: eni ti o si akoma ke wun benu won
3: oni jama benu
0: o jama benu eni
3: ti o ni jama benu
0: eni ti o ni jama benu won
3: amo lo si mo
0: gbo won ni baba ngbe apale won fun
3: ah gba won ni
0: re pe awon eni re nu
3: won awon ta ba nu
0: eh awon ni baba ni awon eni saaju nu
3: be ni koda dodo kaluku won
0: koda dodo kaluku won sadua fun wa
3: ngba ta gbe ti won gbede tan ni rukewu lo gbede
0: rukewu le tun gbede yi awa dodo kaluku won leyo kon kan leyo
3: won ni won ni nti o pada gbaye na lo gbede yi
0: awon ta wa nlo bayi bu ba won wali olorun ta won wa nlo bayi wa ngbe fokan bale nti o pada gbaye na lo gbede
3: ko je tuntun won na lo pile re
0: ah ah nti o pada laye na lo gbede yi afa we wa islam enjo ti baba bere saada
3: ti won fa won le kewu
0: ti won fun saada ti won koko bere laye oni ti awon eyan wi
3: beni beni beni
0: saada wa gba yi lo ni abi ogba yi
3: ah ogba yi
0: baba saaju ni so
3: baba si ti ma ha tele nu le won isayeye
0: won isayeye
3: awon elomi fa ayeye saaju baba pelu
0: beni awon mi tun fi ayeye saada won fi saaju baba wa lajagba baba tin pin saada nu le pe egba olorun o gbun yin lalbaraka
3: amugo di pe awon tin gba won pe won se bayi mo
0: won se bayi
3: na o ma se
0: ah eja won o ma se be
3: oda ko se
0: baba si mo gba moran
3: oda
0: be e ti oda ni baba e tele ninu moran
3: beni ka mo pe ka ba lo koko bere ayeye saada awon ko ama won ko bere a ma fun yan saada
0: pe egba egba gugu be olorun ba daju yin ko olorun fa
3: lalbaraka
0: bayi ni e ma se te ba debe bayi ni e te gba fukanu ku e ba debe ti baba o kilo lori saada
3: un kan si ma fan ambassador si luko kan baba loko
0: pele ambassador si luko kan
3: wo lo gbe bi bayi NYC tan se
0: enifi NYC tan se
3: odo baba lo ti pele
0: odo alaja gba lo ti bere in lo jo just gbe be ba de ile ife baba wa le o wa nu
3: e ba won be
0: baba wa le o wa nu be ba di on do state baba ko ka gi
3: ko kan be ba di offer baba wa lo mota
0: baba wa lo mota lo ni offer bi baba ti pe awon NYC kin jo na nu ni
3: baba nle la
0: baba nle la
3: odi ogbolu
0: odi ogbolu la won wa ewo nkan
3: gana mara won
0: lodi ogbolu nilu general dia nbe ni baba wa
3: gana
0: gana won to gbogbo e ni won de
3: o wa si agbaye gbogbo bi yin o ma lo
0: gbogbo bi kimi ni ki wo ma lo ah ah
3: wo mo ba ti ode yin odu lo ni die to lo to lo o isese nu
0: la ilaha illa allah baba wa ki gbogbo e ka kiri bawo en wan lori pa loni abi o lori pa
3: ah
0: ewo la wo se ewo ni wo se ewo le mi o se ewo la won o se ewo le yin o se ta wa nba lorun
3: ka tun da jan ma le
0: beni
3: ele ni ansarul islam
0: ansarul islam
3: baba lo pile
0: baba lo bere olorun si fa albaraka si fun won
3: o
0: wa din to gbile
3: kan wa jama baina
0: mo wa afa
3: ilmu
0: alim wa fa gugu kale
3: pelu dirasa
0: olorun wa fa albaraka si
3: pelu ti jama won si ja gugu e po o si yanju
0: e wo ye secondary school ti baba ni
3: eh
0: e wo ye primary school won
3: ti le kewo ti e lo nka
0: ti le kewo wa lo nka Azaru won wo
3: oga gbogbo bi awa kade university
0: university nu MKU
3: mberi
0: Muhammad Kamaluddin University
3: yo ma belo lailai ni
0: yo ma belo gbere ni
3: albaraka lo si ma po
0: ama ke dai ni si mo si lo university
3: ah won lo
0: bayo ba ti pare won lo be
3: won lo be
0: ah olohun alekun oke alekun ge won sa se falaji agba ati gbogbo awon eni olohun
1: amen
0: pata loju ona mi mo yi
3: baba le je agbe nikan kan wa lele pa be be lawon afa mi na to tele won na ni
0: awon na ni
3: awon to afa to tele won mi na lere po won na be
0: baba tun wa wa won samani ti wa yi
3: ko
0: itu bere albarika ta won mo ni toro itun na won ni
3: tun na won ni si
0: e ma wo kaluku ni si to olohun baba san wa le san olori
1: amen
0: afa wa islam adunya la tadumu li ahadin aye o le ma be lo gbere fe nikan afẹ was lam
3: kore
0: ma be lo gbere fe nikan
3: ala tilim kalima saratu la tadumu wala yabqa ala dari naim
0: afẹ was lam na ni won ni on va
3: aye
0: era gbe tun
3: ile ke te ti ile ona lati ke
0: e tun wi
3: ala tilka limasaratu la tadum
0: tilka limasaratu la tadum
3: wala yabqa ala dahri an'im olohun
1: ala
3: tilka limasaratu la tadum
0: oh
3: wala yabqa ala dahri an'im
0: gbogbo gari ata
1: wala yabqa
0: olohun ata owo ri ata
3: dahri an'im
0: olola ata ola ri ata
3: tilka limasaratu ko se dede
0: oni ko ata
1: la tadum
0: ko re no tan
3: idunu le ma lo be wala yabqa
0: da da ta ba ni lo ni aja si
3: darin na'im
1: wala yabqa
0: e ma ja fo ka gan soro e ma ja fo ka ke ta soro
3: ko se de
0: e ma ja fo ka ja fo soro
3: ri je
0: ibanu je olohun won yan
3: ma lo be idunu si le ma be kanrin
0: afa wa sam
3: n gba po funra won ni
0: ba fi ke ta soro olohun won yanju e ba fi egan soro olohun won yanju e ba fi ke ta pitan olohun won yanju e ba fi ke ta sotan olohun won yanju e ba fi ti pe eleyi kan gusi mi je nso bayi a olohun won yanju
3: bi won si pari e fun yin to olopari ti o pari nu emi re olohun won yanju e o si tan
0: lemi e Olorun ni won yanju gbogbo.
3: Ah, yi ti jama, ba bu be ti wa to yi, o ti wa tan nanu ijama, o ti pari, ko si tan lemi e.
0: Bo ba tan wa ta joko, oh, eni kan be to ri tan.
3: O na ma ko mo lo.
0: O na ma. Wo na ma ko ri tan.
3: O na ma.
0: O kan sa gidi ni.
3: O na ma.
0: Aba e waslam.
3: Naam.
0: Adunya la tadumu li ahadin. Ayi o ni ma be lo gbere fenikan o. Ko le ma be lo gbere fenikan. O se ti e o ku nbe.
3: Awon ti o ye koku lo ku.
0: Awon ti o ye koku ni won ku yi. Ali yawmu tadahakuk oni opa se npa o lerin lowo bayi sa ya wana won bo ni eh e dakun e ku nbe ni won be ne won gba koja eh aye npa o lerin lo ni
3: alaje ba fi nama si
0: ba
3: fi to kaun na si
0: to kaun na si
3: npa o lerin lo ni kan be le ara won koko won alan takun ta di
0: alan takun o takun o takun
3: won ti se be pe
0: won be ani ah mo ni e ma ku eran bi mewa kale e tin ba je de
3: e gbe yoku
0: ah ke ti ka ma fun mi le eran meji
3: eyin won si pe da sinu obe mo e lo pin je
0: e lo kun je eni kan wa le pamoje ko ri pa ma fi je ti e o ko re ma lo be
3: gbo amo ni mo ni talika na ti e ma lo a se mo
0: ko ah ri gbo amo ni mo ni na ma ga jo wa na je mo ni mo ni wa sta nu obe yo fun wa
3: eh mo ni mo ni o dun
0: njo wa re na isin won re kekeke won ta nu
3: obe mo ni e fo la won e fo gan won
0: ah ri gbo gbo e lo won afa wa
3: islam o kan ti en be e ha
0: be ni a tun ya gba won ni nbe
3: e ha
0: won ni won lohun na nbe
3: gidi ta won ke ile alawo tun nbe loke ile alawo gbo e won se nbe
0: gbo won ah ko si mo olohun nbe ali yawmu tadahakuk oni npa o lerin omo iya mi teje ya ma weyin wowo mi ro wa garden tabukika nba wa pa o lekun lola
3: subhanallah
0: nba wa pa o lekun lola o wali yawmu tu'tika gbogbo nto fe lori lori
3: baba ti nawo bayi ni
0: ah wa ni senator wa ni lo
3: eni o tun wa pa o na pe man si ra won ni fa won lohun ni
0: won lohun ni
3: ah ile owo tun bo mo bi ejo dizi
0: ani ko si bi won le gbe gba awa la ma de be
3: nba ni kilo de sa afiyan le
0: ejo afiyan le
3: La ilaha illa Allah
0: wal yawm tu'tika
3: no pelu awon kan bebe fa
0: ah
3: ani down loju so to se lo
0: ah
3: ani bo won ti ku lo bo se
0: ani bi ku ti down loju to loku be ni ta won yi down loju
3: ah emi ni debe je fu oro dun
0: o le yi
3: la ilaha wallahi o le yi to oro adi ha
4: ngajiru Allah min halina
0: asin so fun
3: e be la
0: ga yin loju ani
3: oni gbogbo na tun gbogbo lo
0: gbogbo na tun gbogbo mo ti lo
3: eh si tun wa fun ne pe bọlọn ti se lo fi hanyun
0: bọlọn ti se lo fi
3: hanyun la ilaha illallah
0: yo ma je answer re yo ma je jawab re
3: bọlọn ti si lo fi hanyun
4: aha
0: ama ya mi
3: o to ba ri be lo
0: do o ba ri lo ni lo nri wa lo gari nbo ni eh ma bo
3: so fun oni to nfe lo ni
0: wa gadan baba si di lola ta khus minka
3: yo si gba lowo re yo tun gbe fellow mi
5: wa siri wa siri o
3: aba islam
5: wa siri
3: yo si ja gba lowo yo si gbe fellow mi se ni kan be nu aye nisin
5: eni
3: aba islam se ni kan be nu aye tolohun ni bolowo
5: eni ti eti lo jo gba lowo eni ko gbe fe nikan eni o gbe fun gan ko mu re
3: la ilaha
5: illa kun ni wale awo lohun la kan ko le mo pe ori
3: allahu akbar
5: yo si de ban o na ma wu re pe iwo to ba ri be fun wo bolo ti gbe fun wo na o
3: ma ko wowo
5: wowo
3: wo bọlọ ti se fun o
5: wo lo ti se pẹlu awon elomi na
3: yo gba lowo re njo kan o al yawmu anta qawiyun alagbara ni olodi nto ba ni a ma se anse lo ni o bo ba le gboro jade ani jade o bo ba ni e gboro se kini kan eni kan ni se o agbara nbe loni alagbara ni o ah amọ mo ya mi lo mo wa gadan da'ifun
5: mo wa pa iwo na po ma ase
3: Mm. Baba dilo la won pa won na papo ma se ni
5: ase to ba pa yo ba mu won na
3: yo a mu won na
5: wo lo
3: ti pa se
5: ti muyan
3: o ti muyan o wa de ni won ma papo ma se
5: la ilaha illallah
3: ewo wa si to
5: ni o to wa si fa
3: lori eto ase
5: abun da wa ta wi ka wa na mo
3: awa ta wi na ka ma ka ma ta se
5: ka ma wi la gbo suku sinu pe
3: ah ore ama kan ni so on le radio ba injo wa na
5: gbaru
3: in be nu won won san wo wa so ni
5: won san wo wa so
3: se mo ba wo san ko bo ni
5: Beni
3: baba yi christian ni
5: beni
3: baba fi olu
5: beni
3: wa so alaji buhari money now baba mo fe ke ma wa so oro nipa esin
5: beni ebi gba won gbe de won ko interview nbi ni
3: ah
5: akoko ba yin soro ni won beere awon kekere
3: won beere awon kekere o mi
5: leyin re na le yun wa de
3: baba wa ni oda e ma wa soro yi
5: ah oba ti o je esi oro so mo je esi
3: ah mi ateyin
5: injo injo beere ohun esi so ni
3: olohun o je
5: e ba ye pe ti hale ti
3: gbe awon kekere
5: awon kan ni ejo ma lo re
3: ejo ma lo re
5: aruba pe tele ko ma wa se tun
3: awe elomi
5: eleyi ti e yo gbona
3: awe
5: eleyi o ba le ise je
3: awe elomi
5: won wa welomi ma
3: won wa welomi
5: mi na ba fa gba dudu kokolo
3: ah mi na ba dudu kokolo
5: alhamdulillah awon pe ti so ba ile na
3: won so
5: le
3: na
5: ko le elomi lo ko lara pe ile radio le lo ko
3: ile radio lo fi ha
5: an to ba ti lo be oga won si nbe
3: ah
5: baba wa ibi sala
3: baba wa ibi sala
4: allah ta'ala
3: olo baba ke won baba ge won ma je ri baba ibi sala o ba je o
5: baba wa yahaya loke agodi won si radio fa won na
3: insha allah
5: baba won wa si agbaye
3: won se mi olo ko ke baba loke agodi
5: baba won wa si agbaye won se mi radio
3: olo ko ke won wa si agbaye
5: baba wa laye wa won ti won ma pe nu
3: be ni baba ja ma pe si radio nu
5: wa si won ni won ma lo
3: awo si ma lo ni awala wa nbe lo ni
5: baba loke agodi ba ni ko da won to pe run
3: ah ah
5: o to pe lo radio
3: awala wa nbe lo ni
5: ke ko an lo kanrin
3: mo le ro
4: ma tu
5: injo ibo la wa wa njo na
3: baba wa afa wa gba mu awon afa wa to seku wa baba wa to seku baba wa ajara
5: baba wa ah
3: baba ye bi sala ni
5: be ni radio ina
3: be ni ko da olorin ti won fi bere
5: busira ni won
3: busira ni
5: na ni program wa Voice of Islam awon baba wa professor Abdul Ghani Abdul Salam
3: Oladosun
5: ati baba wa professor
4: Hashim
5: Abdul Salam Oladosun ni imma ma gba table ni mo ro ba won ti mo ni to mo no ga ma gba
3: table ni imma ma gba oro ka mo la won ni imma ma gba ni
5: ijejume ni na won lo won mi lo ni mi ti pe lo baba lori o baba lori oko
3: be ni baba wa ma sa lori oko oro baba wa ke won baba ge
5: won radio na won lo
3: abi
5: Radio ina baba jama si bo ibu mimo
3: baba wa jama baba wa kini nu
5: jama si
3: jama si budo mimo
4: jama odo
5: jama odo
3: jama odo baba wa be jama si bo odo
5: mimo awon imanu
3: awon imanu
5: won lo radio yi
3: radio la won na lo ah ah mo wa ba je
5: baba wo lo mi gbona nbe laye
3: ah baba wo lo mi gbona nbe laye
5: aduro wa si wa toni
3: Oh oh. Alhamdulillah.
5: Wa si wa toni. Gbogbo wa si won ni topic. Ani o le pe wa si toni olokada.
3: Baba olomi gbona. Alekun alaafia ara gbogbo olopa se.
5: O le pe eyan melo ni sise lawa moto.
3: Oh oh.
5: Road marker oni anti fe tire. Awon ti se.
3: Baba won ka gbogbo
5: e.
3: Baba olomi gbona.
5: Won ni gbogbo e pelu
3: date ni won la.
5: Olomi ba se ni
3: won.
4: Baba
3: na nbe bayi.
5: Baba wa se ri ki mala mi. Mo gbe wa si won wa le wa si masalasi. Mo gbe wa. Won gba amọ mu wa wa.
3: Be ni.
4: Be kutuba.
5: Be kutuba.
3: E won gan.
5: Won lori radio yi.
3: Azaru won la wa na wa gbe se le.
5: Me masa.
3: Masi abi me master, me masa.
5: Baba me masa. O nbe. Ati wa judu.
3: Awon nu.
5: Ati wa judu. Wala te ki zaru. Won lori radio yi.
3: Ara wa dupe.
5: O wa lo titi okan professor. Professor Aliaga.
3: Baba wa re
5: nkan. Awon na wa ku le. Awon na ku le radio.
3: Baba wa re nkan ti ma nge. Ah, won sanwo o. Won sanwo osu meji kan se ri radio. Awon na wa o seun. Awon so kobo ni. Eri ategun la wa ikobo.
5: Imam Abdul Salam Olaiwola.
3: imam wa afa wa hussein doctor
5: nu
3: awara lo radio
5: ari ke so la nu
3: ko si radio una le disi
5: nsin bembe
3: awana lo radio
5: na
3: si bembe bai
5: am bembe
3: olodun ja lu pe
1: amen
5: olodun si je nti won fi ale ale ko ko jade lenu wa
3: ami
5: ala di agba so ru e
3: ami e ma je won so mo ma jo waye
1: amen
3: ma ja si wi o
5: ah koda mo sa dua fun gbogbo christian aye
3: amen
5: comment la wo loju kini
3: to se ni pe awon na
5: ni kan
3: koda
5: ama won follow yi
3: ama ama won christian tin lo radio na
5: ah ah dada
3: ya holy ghost at awon mi na be won afa won ma soro lo ni bi gba ti
5: ah ah
3: da ida
5: ina dupe o ba fi oluwa fun
3: awon ta bara ti da ko okan wa ni
5: be
3: do yin awon ni o gbe
5: baba bi olu nipa ife olugbada ki yo sin kankan
3: ami
5: e fo kan bale aba islam aliya wa anta ko wi
3: boni
5: baba alagbara lo nje o agbara nbe lo re o ama ba gadan do
3: eso
5: o di one lola mo pa papo ma se lola ni
3: ayya
5: mo si o papo mo fin lola ni
3: ah ase en omo yin na ah o gbodo jadi awon jo won yin na ma
5: pa do ma paru ase
3: na won gbato
5: do
3: ngati won o wi
5: oni ni jo awon na ti de ni won papo mo
3: a ri president nbe la ile oni gbogbo olohun na si gbogbo ilede owo won ati to nkan
5: won
3: wa wa nu yara oni se won nawo
5: nawo
3: won kan kan president nbe la
1: jadati junior alayka
3: fajunior eh eyan miri ni fa
5: aye
3: adamu ti wo ti lagun lo le fa na bayi
5: ami o
1: tatakallabu
5: emi aye mai ni mi ba yodo enikan ma ti ku lodo enikan mi ba dodo enikan ma gbara mi ku lodo enikan
3: ti
5: ba fa enikan tete baba ya ma jokun ele ma ri ma lo mo ku lodo ti elo ma si bo sodo elomi
1: lagbara lo la dati duniya
5: enjo lo ro le ni lola
3: o le dai wo fun yen lo ma dawo fun lo de to no ma dawo fun yen lola
5: jo mo ke mo fun oni 10 million
3: da won ma bi adagbaja
5: ara o ti deni
4: allah
5: era kun eja se kese ni
3: o ti de
5: abara was lam
3: nah.
5: Wal yawm anta fawqa ambe loke loni ta mu o bayi
3: ambe loke lis
5: mi ambe loke da
3: wo
5: e ba yen loy
3: mo wa wo ti fila ti fila
5: ile aro gr
3: ma wo ti bata ti bata
5: lo ri bo ti ma lo lo lo
3: be ni
5: ambe loke loni
3: ambe loke wona ya gbe
5: wagada anta ta
3: he wagada
5: ta
3: ta la
5: Ben,
3: illallah.
5: Oba si dola o wa labe o wa sale.
3: Ile wo kalubu ti eri.
5: Ile ma wo wa ni.
3: E se bo ti wi.
5: Elemi ba se wa ta ko, ka ko. Ta won lo ko.
3: Ala tam saju. Fawqa al-ardi illa tawadu ani. Ka omo wa min ka arifa.
5: Mo ju olo.
3: Te mani wa.
5: Se ko mani wa.
3: Nani?
5: Ah
3: o bi ko lu enikan o ko lu bayi ah o ni e ko re so awon to mu bi gan won be le ko won ta
5: ka tan
3: o wa wi be won lo bi odun me wa sisi o wa lo bo ti wa do lowo
5: la
3: ni se man te ni ah o ni mana ti oro mu
5: oro obunu
3: ta to mu ni kankan lo o le ko awon ma won ta
5: amani se
3: o ni se ko do le ra omo olomo
4: la ilaha illa
5: fala tatakabbar ala ahadin abai waslam fala tatakabbar ala ahadin
3: magapa
5: sani kaka mape bo ni woje mape bo ni wori
3: bo
5: pe la takira nashahazan inan nas allahu
1: la
5: yum la wala abai waliyu ilahi la
4: alamin wala tadiri
5: waliyu ilahi la alamin wala tadiri
3: o le ja waliyu orun
5: ẹni tó fojú kọmọ láìsí
3: tata kiri man dúnà ká
5: falikuli
3: ṣe é ma sí yá
5: látàtà kiri sọgìnrìn àtàn
3: iná lèkì bá lámìnà láhásọ. Àwọn afá gidi nù
5: àwọn afá nù
3: àwọn ọ̀kọ́rí wàhálà káyé
5: òkè òkúta kékeré báyìí lódiru sóbìn lódiru yàmà pọ̀
3: ní wá
5: díẹ̀díẹ̀
3: ní iná lèkì bá lámìnà
5: láhásọ.
4: Ah
5: rora. Ma se moto sani kaka.

0: wa ko lohun
1: si lo ku nbi to wa hun eni ko le do ko le do wo go ori olohun mo le
0: o le do wo
1: ah ba gba ma mo to ko le mi ni awon mo sa gasi mi ni je won ma sa bolohun pa se tan tolohun
0: won ba mi se ni
1: ba mi el mena awon tan sa kan lehun le ri gbogbo awon ti tan sa kankan awon basiko tolohun ba to olohun o ko na jo won be ni awon aspa si blo awon se blo ko pari
0: I'm going to go to the hospital.
1: Eni ti si n to ti e lowo mo to ro ijirale
0: wo ijirale o ti to gbo e kale
1: o ti to
0: suru ni o se eyin te n gbe to asabu ri janna loni
1: bo ti wa nu o
0: eyin te n gbo loni e dakun gbogbo en ti n gbe to asabu ri janna loni e wa gbo wa qila zahabat imra'atun ila an-nabiyillahi musa
1: a je pe oro mi tonu
0: Wọ́n ní ọmọbìnrin wọ́n sọ báyìí pé ọmọbìnrin yìí ọwá lọ bá Anabi Musa
2: alayhi
0: salatu wa salam.
1: Ima gbàlejò.
0: Ah, ima gbàlejò gan.
1: Ọmọ gbàlejò díẹ̀.
0: Ọmọbìnrin yìí lọ bá Anabi wa Musa. Tasku annaha akirun. Wọ́n ní wọ ìwọ Musa dákun. Bá ń sọ fọ́lọ́hun ó kíbò sílọ bá ń wí fọ́lọ́hun àgàn ni mí n ò bí mọ gbogbo bí ọmọ ni mo lọ èmi èdì
1: ibi ẹsìn dé oníṣẹ ọwọ pọ láyé bẹẹ
0: àfáà ìwà sílẹ ẹlòmí ọmọ gbogbo abẹ tẹńtì ọmọ ni mo bá wọn jókòó kọ́ èmi tó máa sáàfù oúnjẹ pé kọ́lọ́hun ń wọlá àwọn tí ń bá sí
1: àwọn àmì ọmọ fọ wa lọwọ ní tóun náà fẹ bí tí
0: ba wi fọlọhun
1: o se mo pọ mo tan lodo re
0: ọlọhun wa ni wo musa wo musa lo so fun ola gan ni moda
1: la ilaha illallah
0: agan ni moda won ni ba pejo omo kiko emi na wo gogo bi tin lo gogo bi tin bo ba ran ko ma ko la yo tun jo inu re omo dun amọ mo ti wo pe won o se ni bo hun jo
1: hakim
0: ọlọhun wo ọrọ wa dowo re o fa akhbaraha bidhalika ale musa wa ni mo de
1: nto wi
0: mo jise bọlọhun amọlọhun ni nso fun wa pe ko so mo ti e lodo ohun
1: la ilaha illallah
0: o ni bi o
1: komo fun
0: o won komo fun o
1: bi bayi ti ko fun yan ko le rimbo mi
0: ko le rimbo mi o n gbo wa ko ri si bi kini kan
1: gbo bi ton lo ohun gbo e ko
0: gbo bi ton lo ton lo
1: mi olohun lo ni mo fun yan
0: kini la gbo e olohun lo ni
1: o ba to je loku
0: afa wa salam n gba ta nabi isa ji nabi musa ji se fun fabakat o sokon o sunkan
1: o tekun
0: wasa habat lo ba ye n para lo ba lo
1: ato
0: thumma adat ba'da 'amin tahmilu radi'aha
1: ah
0: nbo wa se egberegbe lo ba tun para wa ba ne musa ogo mo dani
1: o pari ko ti e gboyun wa
0: ah omo lo gbe wa
1: o ti loyun o ti do mo
0: allah akbar ogbo mo wa ba ah fasa'ala musa rabbahu
1: Ale
0: Musa ni wọlọ́n.
1: Ito ni wifun mo wifun.
0: Ito ni nsọ fun ni mo sọ fun. Ese ọmọ ló gbére yóò sì ní kò sọ mọ nlẹ̀. Aya o ni ya ọrọ. Ọlọ́run wa ni ìwọ Musa. Musa ni alẹ́ tó gbé mi ana ha akirun. Ìwọ kọ́ ló sọ fún mi ni.
1: Oníbo ti kọ́nu.
0: Fakọ́lọ́ lọ jẹ́lẹ̀ ṣáná. Ọlọ́run wa ba ọba tó gbọmgbọm nù àwọn sẹ́ǹsì rẹ̀. Ya Musa,
1: ile Musa,
0: wa Musa, da'atni baqiyatan.
2: La ilaha.
0: Igbe mi be ni sunkun.
2: Allah.
0: Igbe mi be ni sunkun.
1: Allahu Akbar.
0: Bi ti yin lele be la so nbo la re ni sunkun.
1: Allahu Akbar.
0: Mo ti ni agan ni loto amma mo wa wo fastahayitu an aruddaha.
1: Rahmukai. Na lo te sanu ekun mi ti.
0: Rahmukai bi hakki bayti wa la haram.
1: Atama ka ti. Atama ka ti so ko.
0: Atama ka ti so ko. Ile
1: ku ni mo.
0: Ile ku ni mo.
2: Safa'in wa man yajudu ala al-asin bil karami
0: Allahumma wa bidduka hawla al-bayti wa antabahu wa anta ya hayyu ya fakola lawu jalla shana ya musa da'atni bakiyan gbogbo mi tin pe mi sunkun ni sunkun to ti le kun mari mi
1: olohun to da wa ni nsanu eni tin sunkun yo
0: ah
1: eni wa ni oh ba sun eni wa ni oh ba sun eje
0: koda ko sun eje
1: ah e se eyan
0: ko sun eje
1: wo to ba nwi be e se eyan
0: ama baba re to ba yan lo ko je tin ba sunkun oye kele ni o sunkun gidi
3: ke ti sunkun
0: ola yo sun eje
1: eku ekenu
0: ige edaku omo lo be eri mu da
1: o sa na ti eku sunkun saju oro to so ko to so ni o ti sunkun saju pe si ke si ewon
0: se oye ko sun pe edaku mo to mi mi leri oro ewon pelu re se won ko la wa nlo yi se mo ko la wa nlo dawo re
1: a je pe eku to ye ko sun nu
0: lo ma sun nisin
1: a kele iwo sunkun die
0: ba ko yo sun eje aba wa la oro wa ni a yorun fasta hayaitu an arudaha oju wa ti emi orun
1: olohun ba
0: olohun nu ba
1: aida inna allah
0: e wa olohun oju wa ti emi orun pe
1: kin wa
0: pe won gbadura tin se
1: sen wa ni
0: sen wa ni
3: kin
0: jo bi ma mo le se
1: ma emi ti mo ko pe oni bi tin ba ko pada tani obi mi
0: ba lo be bi mi se se ti oni o pe won o gbe mi wa
1: to mu olohun nu
0: to lo wo
1: n ba ti wa ko si gbe mo bi nisin
0: o wa tun takuto olohun na yin do ohun na ni sabe
1: so wa ri pe iwo ti nkankan je da mo fo to ba takuto olohun lodun olohun ni lodo
0: oni lodo ti
1: oni lodo
0: ah
1: o gbadun ni o wa wo wo ko isosan iwo san be lodo e
0: imani re lole imani re ni oje ko wa standard
1: oni ko tun se
0: oni ko tun se ki olohun se ba nkan ti o ni se fun o
1: allah
0: bo ba wo so ta so ti eju temi lo ko se nkan
1: kan ko si ara ti o le
0: ara le mi na wo si ara lo wo
1: wo ti afi ti o ba fe da lara loku
0: bata re le ju temi lo ko sin don na mi emi na wo bata ese mo wo si o wo ti ese ori
3: beni
0: ara kan na si lara nje ile ojo je na ni
1: eyan la won taju ladebi eyan ni won won ni ya won ni baba omo keusi lodo won ni ko keuri ni ko ma ke pelu ase olohun
3: ayi la hajju
1: to ba ti ke tan ko keru e ko ma lo
0: daji la
1: hajju ayi la ilaha o ti da fa nanu eyan ni won
0: agramula
1: ente ni ko
3: to ju nje di
1: ti ni sun je di
3: la ya ni fil kira
1: wala kitaba
0: wala kitaba
1: ko ke ri koko yi aba ni mo ti wi pelu ase olohun ni ko ma lo ke ko ma
0: lo ma gbogbo e
1: o si kewu na njo na
0: o si ke
1: de olo ke ta na fa to ya ku eru re
0: odabo
3: la ilaha illa allah
0: to ba tu wi o tun wi o fasa yaitu an arudha
3: min karamati sheikh
1: min karamati sheikh
0: min karamati sheikh tajul adl
1: la wa wi
0: First I hate you, and I would have. Musa, put your name on what you do. Now what happened about you? A kunin sun yi.
3: Hey,
1: oh, what?
0: Beating Pemina ni yin lele yi.
3: Oh, Musa.
0: Ava was down.
3: Now,
0: Oloni. Fagayertu laha kodari.
3: Why
0: you can't have me by the Miron?
1: To send it to your bimmy.
0: That of a bimmy. Now you salu, amma ya fa'al wa hum yus'alu. Gbogbo dara agba tan se nu aye Olorun wo bi wa. Gbogbo oro koro tan so laye Olorun wo bi wa. Gbogbo otan kita tan pa laye Olorun wo bi wa. Ka bo to le ka ma puro Olorun wo bi wa. Ka fe gan le ka to fi kun geita Olorun wo bi wa. E wo gan.
1: Bo la ti wa ni sora to Olorun wo bi wa.
0: Olorun wo bi wa gbogbo e.
1: Ore re si ti so. Gbogbo ti se an yi pada yi ni se ore re tin la ya rodul qada
0: illa du'a.
1: Muhammad ti so
0: sallallahu alaihi wasallam bi kristian yo gbankan lodo lodo olohun awon ani olohun wa
1: o ba si ede ka awon adiju ni
0: awon tun ni oluwa wa o oluwa wa o la kristian na nwi awon opo olohun wa o gbogbo e na na olohun kan ina gbogbo wa daju ko
1: ko pe meji kan soso na ni
0: fasta hayaitu an arudaha fagayartu laha qadari wa musa enti mo wonu ni mo wa yi kadara ti mo ko mo emi olohun mo yi kadara na pada fun fa du'a wa zahamullah adua ohun lo fo olohun mo lo toju obo kubo mo kese obo kubo mo wo egbekegbe kankan face olohun ma gbe
1: o torun ni ziamu leyi
0: o a na ore
2: ziamu leyi la tughti walakin
0: la
2: ma'dum
0: wala
2: la ma'dum qadahu
0: kota وتواني با يمسكوا ها اذا ما شاء ربي فيرسلها اذا نفذ القضاء اما ولوم اما وفا اما يولوم
1: وكما عفنا ودمر من ملوك ابادهم لما اصابوا
0: افا وذا وروتان E je ka lu ko lo se wo
4: awon loba mi ti doju de
0: o
4: doju de
0: loba mi doju de oba mi doju de
1: awon doju de nitori abosi na
0: se nitori abosi ti won se
1: ogbon kan ni fun won to ba da fun ma wo tore duyan nu pa won lerin olohun wa ni to bi wo lo le tore ni
0: bebi mo
1: tore ajo kusinu
0: ajo kusinu
1: awon ko lo lo mo iwo se tore mo
0: iwo se tore mo
1: iwo se tore mo iwo se buyan ni nkan mo
0: wo se ni to e ko buyan
1: leni o tuta o ya ile yogba eni ti ona kan re e fe leyin na e fe leyin na ka ko pe emi na olohun wa ni e we ru mi mo bu nu nkan o na
0: olohun ma pe e wa fe wa islam
1: me lo mo fun o
0: gan
1: oda ti wo lo ba le tore ni ma ko fun o kemi na ma ko fun o
3: allah
1: itun wa re na nu ma ko fun won
0: emi na o si ma ko fun o na e ma do bu ti e 7 million lo fun oda n gba 1 billion ko tan
1: bi wo ni o re ni
0: baby ni o wa
1: la ilaha illallah lo gba to ba ji ti fi le bi se ma bu won na
3: allah
0: e wo lo en se do lo ke e ma saanu o oro le nbo yi gbogbo eyin te ni lowo e ma saanu o oro le nbo yi awon mi nbe won si ku lo si bi tun tori 20,000 ha ha ha
1: evite da won bembe nisin
0: won bembe nisin
1: elimi bi di wo mi mo hun lore
0: ah o mo wa je 35000 awon se se wa ri 30 ha la ilaha illa allah olohun si kowo iti eyin kan
1: iyan wa 500000 won wa dodo yi even 500 naira kini esi
0: o si ya
1: iti ogun okada do si
0: e wa lo america era ticket e wo ba pa plane e si gbogbo ta nsi mu tin lo bi in tin koja 10 million ba
1: won
0: to wa lo gba hotel baba hotel lohun o wa ni kile wa se yan nisin ori mo ko awon omo mi atawon yawo mi awa se old
1: be ni plane da ko yi plane da ko yi a jo ngo plane ne kan woni awon kan be bi bi be ibi be la won lo sun be
0: agbe
1: da so bora
0: afa yo sa ba du mo yato si ba
1: ah ke ma se yi ti
0: a jo n foni lo
1: ko ibe da ko ba du
0: ala jo n foni a ni da ko won
1: a
0: jo n foni
1: a jo
0: awon ba du kan be afa yo sa
1: e
0: ro pe e nbe nu le ni
1: e bi du bu le ni o sun lo sun lo ni bi be di
0: won ji ngo
1: ya won ni ati won ni ba du ti land
0: ati be ati
1: e bi awon kan tin wa go la be la pa bi apa ba
0: ojo ko fa furo
1: da bi apa ba
0: ojo alo ro oto
1: won bere ni se won ato yin
0: won ni won ato ah la tara ara
1: won ni won ato
0: nbo ya ba lu je
1: ga
0: won ke lara ko sin kaka top lens ni
1: awon kan wa nbe awon ni gbo yun
0: AC sise into awo TV
1: o si le mama be be gun yan no balu ogun
0: ti o si gaga
1: ododo oro mo so fun ohun o le ma da kama
0: edo se won ti gun yan no balu
1: I'm not going to be able to do this.
0: Aba wa Islam. Fa du'a wa zahamullah. Zahamullah. Adua lo fa Olohun.
1: Olohun ko si gbawun, o si gbawun eta.
0: O wa ni be bayi ti ta. La yo oti o kese.
1: Kese le.
0: Kese. E ta ba yo Olohun grab e.
1: Allahu akbar kabira. O ba tin reti kebe un. I ma biru te ba be.
0: Aba wa Islam. E ja sa du'a.
1: O ta du'a.
0: Olohun
1: ibi Olohun ni awon afa wa Olohun ni wa si lo loninu
0: gbogbo ile awon afa wa
1: gbogbo ile awon afa wa
0: ah so pe afi obe lato ile afa agba e dodo baba wa laji agba e wa kari gbogbo ile awon eni Olohun
1: pata gbogbo awon ti won role nbe e ni sisi
0: inshallah
1: to sona Olohun ma ba yin Olohun wo la fe ta ti e ni si la awon afa wa oro wo ma dayo
0: alifa afa agba toni
1: toni
0: emi yogun e ni rare
1: mi
0: alifa le afi ara Olohun si ba

o ni won ti gun akaso kan soke nibi igbelewon ajo fiba le bo je kan bodi ndije kan ti won gba ndije meta ti won gba bodi ninu eyo kan the tigers oni o fi dira mi si owo ile cameroon atile south sudan ko to fi agele kevard ni ndije ti won gba fun ndije agbaye fiba odun to nbo ile nigeria oni o wa ni ipo keji le ni adota lagbaye o si wa ni ipo kejo ni ile adulawo ewe ile nigeria oni o ti pada lati ma gba ndije to ku wa ni ndije agbaye odun to nbo agba bọọlu lọwọ ẹyin fun ikọ agba bọọlu obinrin agbajere super falcons alex plonta o ni o fakọyọ to si ri awọn he bo se parade lẹyin fara sese amọ awọn to jẹ kọran ikọ rẹ ati adi lọwọ pẹlu bo se fede remi sọwọ ikọ ailal pẹlu ami ayo go meji iseyan kan nigba tan pade ko lọ sagba idije super cup awọn obinrin ni ilẹ saudi plonta o ni o ri awọn he ni igba ti rijawe pade ni sa akoko to si je pe iko ailal oni o pada fobale latowo aisha oshola ninu ideji ohun ewe gbogbo igbanyanju iko ati ali lati je awon pada lati papo ti iko ailal si ti wo abala asikagba ideji ohun to yi lo pin ohun le kan si ba won ti ka se ti gboyin a ka fun pe gomina ipinle kaduna ti gbosobara bade rase si are tinubu lori owo tan pa wole nigeria to ti po si a ka fun pe egbe oselu edc se ifilele egbimo kan pare gungun kun ti ede leyin eto dibo komeso ye gbosolu ohun to waye a ka fun yin pe egbe ipma fun ede pe rape lajina won se agbosan ta je pe turo fun awon mo le yi a so fun yin pe ajo NYSA ti se ibudo mejan ton ti se agbeyewo iwe ede ati we irinna awon akeko to lo keko ni ile okere ni ile okere awon chances ti pase kan ko lede akosile ati abo wadi lode isele to aye ni kwata la kota the tigers o ti gun akaso kan soke ninu egbelewon ajo fiba 2015 oni won bi o lo selu gbadamo si adoke adelabo topo lokumo si adelabo penkele mercy oje lo selu to wa lati ile badan to eyi lo pin royin ohun nedu okore ni olotu royin taiwo adeyemi lotu to ka si etigboyin lekan si akiyin pe ekowo lenu share.

0: ah ko africa ma ka jasin o wa la nje
1: ayi la bi de su kabaka koko ka so lorun ayira
0: eh baba ba tun denu la ni waju
2: yes sir
0: ani bi eyan baba eni se teyan ba je aladari afi ko leni ti o le mo faji are ti o ba ti si olohun bo kotu la aladari yan lo
2: be ni
0: tori oro ti o so de ni yeye lede ti won je nlo bo ba ti de time gbe maraka le ja no ko ri be bayi ni so mo ke won a ma fara ala so bo jeri e so fun e ko gagbon bo ga ba gbe gba bayi e ri pe ewele le oga
2: be ni
0: baba de agbara aja sabuku na kan ko ma wo ra bi o lele
2: atanu
0: baba de baba bi ko ni gba na
2: ni gbo
0: baba so ko ni gbo
2: baba dojo e ni sin
0: baba mu mo ran wa ti e na ni o si
2: ni baba dojo e
0: ani aka gbo kan ju ayin bi ti ba tin sele eh dare waju ogbo e ka pa o kan ju ayin e mo teni ti o se tan boro ba dele to bolule to di tuka
2: naam
0: igi la la to ba lo le wo ogbagbe la ba boju
2: be ni ataba bo sire
0: ogbagbe la ba bo sire
2: ogbagbe
0: baba sakala ti akos
2: be ni
0: pelu candidate arubeta ti odo benu
2: be ni
0: en gba won ti baba sakala gbon ni ha ha igin la la negi ile ti odo bojo ba la la bayi lo le de to faigi yinu le
2: ah
0: ti so re le agbara ogbe lo wan den lai lai won soro bi olohun njo na
2: naam
0: lai lai won soro bi igba to je pa won ni adeda aseda wan den lai lai bi igba to je pa won ni won takoso kadara sugbon gba opada dituka
2: naam
0: oju lo pada wa mo yan kata yi
2: bodirinu
0: atomo ko atomo ale
2: naam
0: atonile ataladugbo atero wa elero wa iru ona
2: beni
0: o pada wa mo le loju kalugo
2: wa mo le o mo le
0: la ri waju kilo de ta kogbon nu ogbon kilo de ta gba moran nu moran
2: agba
0: ama eleyi ta nsoro yo ti de sonso ah baba le gbaja so to lo
2: be ni
0: are mo se ololo mo je agun gide sonso
2: o so be
0: o so be
2: o so be
0: ninu record re
2: be ni
0: ama ni ajo eleyi ti de sonso
2: o de be
0: ina la bi nso
2: na
0: e mo ye eyan de bu de se e mo ye eyan de soro si te pada ko je lola
2: na
0: ama ye eyan de wa so pe ah mama baba se be won mo ni pe wa le eyan gidi already e se eyan gidi
2: be ni ya bu ni
0: o tun se hun
2: ya bu ni o
0: ah president egbe wa ngba yen olohun mo ta ba so won ni gba ni se wa mo pe eleyi den so ah eyan gboro lawyer ni
2: be
0: yan ba wa lawyer ah so ranti la re waju
2: yes sir
0: nijo ti mo so fun pe a ma soro tin je loyalty
2: now
0: ati so koja iwo na ati gbo ah ya loyalty ki se stupidity I service ni stupidity hey bo go ba ni gba
2: now
0: iwo so ti e ko kuro nbe
2: ko bo loko re
0: ah ah
2: now
0: won la won ra bata fun on sako
2: so
0: agbada to wo yen won ni awon la won ra fun sa won ni won se ijika to fi gbagbada ni
2: ke sa won
0: awon ni won ma ese to fi wo bata ni
2: ke sa won
0: ah ki wa ni oda e mo ye egbelegbe eyan je bi to tin je o
2: be ni
0: se won ra ye se
2: won ra ye
0: se won ro la se
2: won ro la se
0: won be bi won bara
2: won
0: bo ya won bo mo ani ke ka po kan ju aye tori ola yin ni
2: Naam.
0: Ba tunde so we.
2: Yes sir.
0: Iko olokun ola yin na tun re.
2: Be ni.
0: Ogun die.
2: Naam.
0: Ti wore wore ma to ma jabo.
2: So.
0: Tori baba sakala ede. Akosi da travel.
2: Be ni.
0: Candidate de kan ni Benley.
2: Benley.
3: Oh
1: lare waju
3: eleyi
1: ti emi nso yi die da ba gbo mo ran lati gba na pe eni to se ko se sorry atun wa so eni ti wo se sorry fun pe iwo na gba sorry o
3: na gba
1: a re ni ti o se sorry eni to ye ko gba sorry na
3: ohun
1: na ti fariga kalu kwa ti wa duro ni po oga
3: o di suka
1: Se bi kan lugu ti to so won won bayi.
3: Bene.
1: Ibi awon kan to si na lawon kan gbe. Ibi ayi to si na lawon kan eyin na gbe.
3: So
1: ye odija.
3: Ko ye odija.
1: E polu ara yin na.
3: Naam.
1: Ah ba today.
3: Yes sir.
1: Ise temi ri.
3: Bene.
1: Bolo Messiah. Ise polu mo nje kiri aye.
3: E
1: be ba din tenta.
3: E je pe.
1: Then ami
3: e je pe
1: ami
3: ko ni won yin
1: ami la le waju
3: yes sir
1: ba ba ni den da loja to lega
3: e gbe wa
1: o
3: ma se moke
1: ani pa ba wa gori mi o yi aja bo ki ti pon sabo eleyi ta nta yi oruko ti wa la vin tu ti wa se
3: be ni
1: o gba be la le waju oro loro lo mo je o di teni
3: na
1: o gbo loya o ni sabe ama wo o sami nti wa ah be ba mo bi omo lolo easy mo se dada lara
3: eya
1: mo wo yoyo bi omo tuntun ni soro loro ko la nko mara
3: loro du
1: eh ene ka ti mo me ri tori yoyo yoyo bi omo
3: o yile o
1: Ala lolo la wa ngbe mara tori o ko ti wa ti Olorun fi sibe awa fi ntaja ti ise soro soro ni e
3: bene
1: sari si amanu wa
3: to
1: Olorun gbo njo mi a mama ti ma lo le da laamu
3: to
1: seri njo mi be baba soro yo ti gbo nte so
3: bene
1: alaye ohun nu tun wa ma la iwa yo wa se dede sugbon enti ma se won la wa o mo baba tun wa deta yo tun wa oro tun wa change se ra won ti won ko si wonu awon ni won ba nkan je o si mo pa won kan ko si wonu abi o si mo pa won ni won kan ni won ba nkan je
3: momo
1: soro kile re to le soro da lai sako to banu
3: to
1: ibi to wa ti won da ko re ko da lagbaja nbe nbe
3: to
1: iso ise te se ti won ko da awon lagbaja won se
3: to
1: ona te gba ni koro koro koro kon du
3: naam
1: ti o ko da lagbaja lo fi wa mo na be
3: be ni
1: bi o ba ti da ki la rin si e gbe ju se gbe kan
3: so nu
1: e fokan so lohun to da ko wa wa
3: e ja fokan po
1: e ti kan wo je ni o je
3: be ni
1: la ri waju
3: naam
1: ni jo ni o gbo ba
3: to
1: ba fun tamedu wa ni won mu legbe legbe
3: to
1: ye mu dola wa ni won mu legbe legbe
3: e
1: ya wa nko aye atanda tan fun omo yo na
3: to
1: Lari waju
3: yes sir
1: ani te da ba follow re sibi to wa
3: e
1: to ri lowo ina lolorun ko fun lakoko re o su ko struggle ko
3: agbara ko
1: ogun ko ki se agbara bo ti mo yan to ko Ba do de mo je je nde mi
3: be ni
1: ba na na ti river si loro mi
3: kosi
1: kokusi dire dire kokusi o ba wo se let ko mo nbe nu ririze
3: kosi
1: boju ba ti ka wo wo ba take na
3: so
1: after all mi o wa gbo nje nle yi
3: ojora won
1: awon to hun no si wa gba so lowo re
3: ojora won
1: senu ti won riun nto lo npe nti e ni
3: npe nti e nu
1: Avoke yan wa lo le duro.
3: Naam.
1: La gbu pe baba ba je.
3: Ah.
1: Be ke o me ku o baba je.
3: Omo
1: yo le dun. Se yo le dun.
3: Ah.
1: Enjo ti owo to pa won ba sele si o.
3: Ye.
1: So mo bi o ti won se.
3: Yo
1: fe ti ni gbogbo bi o ba ri o wa civil ayo ma fi mo ri bayi.
3: Labe yin.
1: O ru omu o.
3: Labe
1: pa. Wo tu si esi yo won lagun.
3: Labe buka.
1: Eyan mo buruke. Eyan mo soroke.
3: Abe ogo lo
1: gbo. Ah, be yan ba wa je nikan to bori yo wa ni ah ah. Ke won se e o ti gba pe bi e keran ku o baba je
3: to
1: me yin o le dun ni yo wa so dija
3: se
1: gboro ori buruku to ma mi so
3: ah
1: se sa gbon to so bayi
3: o
1: mo pe inu mi o n binu mi tele ti pe
3: ti pe
1: ma ja iwo na lo so fe
3: be ni
1: bo ba sele si wo na
3: naam
1: won paru owe n fun o
3: pa
1: mi struggle ni mi to lowo
3: nbo
1: o sare mo fi lowo
3: isagbara re
1: mi mo yan mo fi lowo
3: waitani
1: ah kuruwe nbe lo je kin lowo olorun kan baye re compensate awon to bi eni
3: be ni
0: se wo wa awon baba adugo lo budo we onle ni won onle o ti gba pe baba ti e na olo
3: se
0: pe ka ti gori odo onle na ni awon mummy and daddy ti e na wa won e wa kilo fo olowo ni gbo won salaye fo olowo ni gba awon baba e lo fi n dai so lo n je bi ni ah ah ira meta ki tosi ti e dori mewa ko to yo si e na Olorun wa bi e compensate awon to bi e so need ko mo se jeje ah yo ko wo yin wo bo ba bere tan won so fun o bo ba bere oro won so bo ba bere alaye won so fun o won re ti re won ran o leti omo eni to se bo ba janu jamla bo ba roni to gbagbe ana ah won pada ran o leti omo eni to se
3: be ni
0: je bo wa so o wa to eni ti oh to be ti o to be ko pe ya re ya mi ni o wa ma so fun
3: be ni
0: to tu ba si pa mo to to binu
3: be ni
0: dada daddy lenu yin na a ma to bi yin na
3: be ni
0: o lo wa da sagidi o ma ko ti o da si ni eh be yan ba ma o to bi wa adugo olorun o ola awon to bi wa na la pada wa nje lodi eh awon to bi enikan ni won kabuku won
3: be ni
0: na won se kabuku ti e na afago kaya paro oju wa loju ma ri
3: be ni amela yi je
0: ngbe yewe gba Lari aju.
3: Yes sir.
0: Afi ka se jejeje.
3: Ka se.
0: Eja te jejeje. Ah, lari waju para sunle. O sunle.
3: Yeah, yeah.

0: ekorole akewa pe akosonu sekire lati kanida amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara adari agba ajo dss oluwa to sin ajaye ti jawa kiwowo ipe igbesumo mi akoba to nse oju emi awon eyan to nse kolu si lo awon ikolu ohun lo waye bi awon agbesumo mi se lo ipolongo ati awon agbegbe towo joba ko ti de lati ma se ikolu ajaye nigba ton soro kolu awon olotu weroyin eje bo se we bo je nse adojo odun keji teyan sipo ati ogojo odun ton se idasile ajo dss wa tenumo pe nigeria oni ko gboju agan se ipenga sugbesumo mi ko si ri ege bi ipenija ile ye kan ma foju elesin abi eleya meya oro bi oro oseluwo ipenija igbesumo mi ajo ijoba apapo le ye to moju to pako oko ojo pudufu fa te se afomo idi to fini ki awon awako uba kan kuro wako oko ojo ofurufu nile yi ege bo se wi o teso aju pe igbese ti won gbe ko ni se pelu ifanfa kan ti leje laipe yi laarin awon to nwa oko uba ati awon adari ajo fan lo se afomo ohun bi aye soro se gbinaya wipe won gbe igbese na latari ifanfa to lede laarin awon gumo alase papo wo bahalu ati awon to nwa oko ohun nigba ti won soro lori eto kan adari oro aralu to tun dabobo eto onibara ni le se fan enri agbebire salaye wipe oro ohun oni oye ke awon tun wa oko uba se afomo lori re awon mo ologun le ye ti won sise papo ni ekun idibo iwo orun ariwa labe sa kan se operation fansayama ti jo lami awon eyan mefa nigba tan sina gbogbo awon afurasi agbesumo mi nijoba abile wasagu ni ipinle kebe nigba tan yogbo pe awon agbesumo mi oni won se ikolu si awon eyan ni abule mehua ni ojo na to lo lati wasagu si hayu atijade kan to le de loni latowo adari oro yin fun awon mo ologun ohun lieutenant colonel aleyu danja salaye pe awon mo ologun ni owo keji oni won ko lo si agbegbe ohun nigba tan yogbo pe awon agbesumo mi wa nibe etan egbe oselu oni tesiwaju apc ni ipinle kaduna yusuf ali rabagadama ti fi esun kan awon alatileyin igbakeji aare ile yi tele ri atiku abubakar pe won kowo bo fonran kan to lede nigba ti won se ipade oselu oni guzo ni ipinle sanfara laipe yi nigba ton soro pawno yin lati ade kan to buwolu nilo abuja ekan egbe oselu apc ohun salaye pe fonran ohun to tin pariwo se atiku oni won gbele fonran kan to lede nigba ti awon eyan sa ajoyo ni ipinle sanfara lori bi won se yan senator Abdulaziz Yarisipo ege bi adari agba igbimo ipolongo fun ipare egbe oselu apc to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agumarabo loni fun iroyin agbaye wa ni kan da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiyin pe ako ise oni
1: iroyin ni soki atorin to ja tin gbese to tunrin le dodo

yes. Dari felejo. Dakun dakun felejo. Segun fele mumi. Dakun dakun fele jata. Pastor Shanko Alaji. Ayantola yire. Ara kiki efe ara kiki awada ara kiki oro tu mokwe dani. Awa na ko olohun oba ni tori pe wi be je be to olohun ne mama we da laye owo olohun lowa mama so e da laye owo eledumore oba ni tori pe e da orun ko ngba bi o ba je pa fifun latodo olohun gbogbo ogbon rere to pe gbogbo mo rere to pe owo olohun oba ni idi pataki ni e ta fi dupe lowo eledumore oba oba le wi le se oba le se le wi aluga fara lukudus omini potent, omini science. Let me know about it. Show a lot of tutu ma wa sori eto lojo tun adupa o

Ademola Adeleke ti se gomina ipinle Osun lo so be. Lo ba gbon soke o. Eni ta lo gbon soke to fariwo ta. Gomina ipinle Eboyin ni. Gomina ipinle Eboyin lo ba pe gbogbo awon alaga ijoba abile re. Oni be ti je ni ese o, ebi o ti e fe mo be ti be se bayi o. Iye gomina ipinle Eboyin lo so be o. Oni e fe eko ni gbogbo ijoba abile yin. Egbe oselu APC ti se egbe oselu olosusu owo. Won gboro jawe olubori ni. Oni ta ba jawe olubori. Eyin na ti mo pe e nre lenu. A ma korin a nrele o baba olojo oni o la ma ko fun yin gomile ipinle Eboyin lo so be lawon eyan ba fariwo ta won ni bo la je kini idi pataki ti gbogbo awon ta le pe ni esu alaabo lorilede Nigeria papa julo awon to wa ni gbanu eto abo lorilede Nigeria ti won fi yonda awon awo awon esu alaabo to nlo bi 200 iye ti ipinle ti orilede America tan fi sowo si wa paapa julo lati ma moju to eto abo lorilede Nigeria ni olori esu alaabo ba gbon soke oni ka mo paro ka mo se ke won ti gbianju be si ga ibi to ye kan se de won ti se de be lawon na fi wo pe gbogbo awon esu alaabo orilede Nigeria won to gbangba sun loye na fi yonda won o emu yen na sowo awon ajo to ri si ba se npawo wole don ti bi awon eyan papa julo awon ipinle ma se nyawo won ba gbon soke won ni gbesere gegele re o ma ti ko nu gbesere gegele re o lawon eyan ba bere pe kilode eyan ajo te ri si ba se npawo wole ton ti yawo lorilede Nigeria won ni odidi gomina meji la gban sasa tabi awon gomina meji la to je yi pe sa isejoba won yo rodo lo mu mu iyan ni ya 2037 gomina meji la to je pe won ti lu odun mejo won tan won ni won je gbelegbe gbese ni awon apinle won nigba ti won kaye trillion ti o nka luku won ya trillion o gbe trillion pa o nigba won nta won gomina won ka gomina ipinle Oyo won pa won ka gomina ipinle Kwara ati be be lo won ni opolopo awon gomina won yi bi won ba ku lori isejoba akoko luko gbese awon eri manseleke gbese lo seese ki awon gomina to ba gbajoba leyin won ki won ba nle o lawon egbe alatako ba gbe mu oke won ah edakun ejo ki lo sele gan ejo ki lo sele gangan bi opolopo awon owo ta pe ni allocation to n jade latojo odo ijoba apapo si awon gomina yi so ye won o tun je gbese ni awon egbe alatako lo so be ke se mi o sugbon ta je ko ye wa ni pe gomina meji la laarin awon gomina tin ko gbale na ti je gbese ile de awon to seese ko gbapo lowo omo lorilede Nigeria awon agbimo te ko to iyan ti ile igbimo asofin to nti asoju sofin ti won gbe kale papa julo lati ma ri si awon oniruru awon ile ise ijoba to je ayede ru to lale wu iyan lorilede Nigeria
won ba fohun lede won ni omo kunrin tin pe ra re lomo oba ade omo oba ade yemi Matthew Adeniyi won ni odaran paraku ni o awon yen ba ni odaran paraku ati je won ni akoto owo tin lo bi 58 Don't you need to run when I lay a shot? You like your lunch out of all quarrels, she? Pelunta lip with me, Nene Thomas, and I had Nere. Don't you need to run when I lay a shot? Who she venus? Oh, no, call it, no, look, you like a woe. I want to be my backbone, so kick me. You know what, dear one? What you want, Jacko, yeah, while you pay, oh, Lord, you she said, she's your back, Papa. Iye ti se fe mi gbaja bi amila ko lowo si ko ti e mo si bi ti ule ko ma to nti awon alalewu awon ile ise aye deru yi awon won so be mi ko e je amu yen sowo e ti gbo fi agan to nsele ni pinle Kwara nibi ti awon omo asofin awon omo asofin meji si won di dipa di eru won di papa na ta koso iye lo si inu egbe mi awon megbe APC won ba ni pe kini sele gan won ba kede aye won won kede re pe aye won ti sofo awon egbe alatako to nti awon ta le pe ni ajafeto omo ni awon ba ni kini nje be won ni ilana ofin ti gbogbo tan tin lo lataye maye ti won ma lo fun awon omo papaju e ni oba ta koso lati egbe kan si egbe kan oni ke lo be ba ba fe lo ke lo iberu olohun tori pe ati ri oniruru awon omo egbe mi tan ta koso lo sinu egbe APC ti won akede aye won kosofo o ti a wa se aje igbe niru akogo na wa fe kede aye won kosofo iyan ni pinle Kwara niyan tin sele lowo lowo loni kini ta fe da ti gan laarin iseju pereti e mo gbagbe ikan ni Diamond FM 8.7 adelebare pelu emi omo yan re yin Pastor Shanku Alaji se gbagbe very dark man se ranti re Oma fuck, Oma fuck tu oro gbudugu ere Oma jalule Papa julo ni bi awon ajo Papa julo ni bi ti gbogbo awon agbarijopo awon adajo nile yi ti won ti pe si oro nla kan

0: rẹ lọ ba da wahala ale o oni laarin awon to nsagbedogba fun sun awon onisun mame oni awon adajo orilede nigeria ona wa nbe oni awon olopa awon osofin won wa nbe awon ologun won wa nbe kopo kojina lo ba se akale fanran kan lo gbe bode nibi won tin foro opo lo fun po lalaye ba paunda o very dark man here orisirisi ka ma ri lorilede nigeria a se oju opo le gan lojo otoni esi ma gbagbe wipe bola ahmed tinubu ti se are wa lorilede nigeria ohun tohun ti atiku won ti bere si soku oro sira won e loro ki won so atiku ni agboro 2d re ni won ni di kini won ni gbogbo awon wa ti asiwaju bola ahmed tinubu ti wu lataro ojo re ko to di poda re papa julo gbogbo awon ofin to gbede nilu america lori oro osogun oloro osogun oloro won ni wa gboro 2d re awon egbe olosusu oba ni kila mbaka baba eyin no lebo leru ni owo rogborogun ta gbe fun yin tani e fi se owo tani e fi se na lorilede nigeria nbo lo ba aja ni pito obi na ba dun e se mo pe pito muyo la kan ti ohun re bi ohun obin ni tamba ni we need to investigate it now concerning what we heard about asiwaju bola ahmed tinubu emi ko mo wi be o pito obi la soro be o eto di bo tin kan le kun ya 2027 be si ni awon ajo eleto odibo won tin so igbaradi won nipa ipo to odibo yi awon oloselu bere si soro kasakasa sira won won tu di ara won loju ti yin kini ti eyin gbadura re abi bo ni ka ti e se pe na ohun to fi je pe to awon eyan fi ni rolu babu aya losan to ni sa ala sa no wa okay loju ti yin laarin gbogbo awon to n di to n gbe gbadupo lati je are lorilede nigeria e ma da ko eyan o eyan olohun so wa laye bi olorin kan ko ni oni ta le niyan alan nwa nwa nwa nwa nwa nwa nwa nwa e je npo lowo oja in ta da si lojo to ni ni pe ta ni messiah te n lero po le se lorilede nigeria a ko nbe no sugbon bo se n lo yi kini teyin ro mo fe polo oja mo pada bo
1: duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere

eka ba pada lati ka pelu oja wa laarin iseju pere totoku awon ajo eleto odibo lorilede nigeria won ti so ipale ma won papa julo lati fun wa ni idibo to moyan lori laarin iseju pere te imara o le fe gba awon ta le pe ni awon ajo eleto odibo wa lorilede nigeria bawo na se le se tan fi le fun wa ni eto odibo to moyan lori nti mo fe je ada si lojo tonun e ja gboju po lori ita kokko lori gbe won fe yan kankan po ko polowo won olorun pese awon ajo eleto odibo lorilede nigeria won ti fowo san ya wi pe awon setan iye lati pese dibo to moyan lori ti oni konun ko ninu oju o leyin fi wo oro tan so yi imaran wo la fe gba won papa julo fun ipale mo si eto odibo ti o waye iyen ni ya 2027 09136 55 69 52 09055 09036 55 69 55 36 hello 0 hello

gbogbo hun yowu ti a ba nwa lorile ipe gbogbo hun yowu ta ba nlipa ohun kan ta gbodo je ko di meri mo wa lowo ohun kan ta gbodo faye gba ki kini ohun ko mo ja gerege mo yan lowo ohun ni le raje o

0: abalajo awon agbabo won ni ilera te ri un logun oro gbogbo n tele da ba fi jinki wa ohun ta gbudo ri daju wi pe a se amojuto re bo ti to ati bo ti yo ni ilera wa o eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te le wa ti eto yi ka yin mo te ti n fi ti gbe yawo oro eto yi lasiko yi o se dada alaba yin ele nbe hun ile ise yi to mu oro ilera ni baada to mu oro ilera lokunkundun ile ise earth code eje n sare se bayi to ra rojo musulukun kata kini ohun kan kan kan bi awo babo n sona mo layo na anfani lati so fun gbogbo eti to n gbo mi nile wi pe alagba sibe sibe en yo gweni sibe sibe emi a ma pe won awon na nbe lori eto en ki wa sa won nikan ile kun fofofo lasiko yi sugbon eje en koko e ma bo wa sodo won na ogbeni sibe sibe ku dede asiko yi sa o
1: e ku le olotu
0: e seun inu wa dun ayo wa kun pe e darapo mo wa lori eto loni eyin mo so le kan mo ni ile kun fofofo e ba n koko ki awon ara ile na ki n wa fi adagba kini ohun ro sodo alejo wa
1: mo ki gbogbo ibi ti ikanni yi ti afefe re ba fe de lorile Nigeria ti ni oke okun wi pe aku akoko yi
0: adupe o
1: yo si dara fun wa
0: ase idumare to oda ohun ogbeni sibe sibe na ni egbon eh mo fe ki alejo wa na eyin na e ba ki awon ara like se ba da ko yin
2: ko dede wo yin gbogbo awon ara le patapata to ngbo mi
0: adupe
2: oruko mi ni Dr. Nicholas lati Earth Code International
0: adupe Dr. Nicholas lati ile ise Earth Code adupe eh o to bi ojo bi melo kan ta ti buro yin ni nile yi inu wa wa dun pe atori yin lo teyi e je ka awon ara le mo bi o ba ni di obirin ki je kumolu eh ki lo gbe yin wa silu ilorin niru akoko ta wa yi
2: nkan to gbe wa wa ni eto ilera pipe nitori pe se mo pe ilera le oro
0: be ni
2: ati pe aisan gbodo ma fi ara
0: agbo ara
2: se bugbe e se olotu now awon eyan e ma ri pe orisirisi aisan lo n
0: lo n jeyo
2: jeyo si ara awon eyan you know so ani le se wa de ke awa ni nkan to lohun ti gbe fun wa to je pe a ma je awon ero igbalode wa to je pe a ma fi yo a ma fi help awon eyan lati
0: mu ki ilera won ko dangajia
2: ni ko dangajia ko yo orisirisi aisan
0: awon gede gede ti nbe
2: be ni ara ko yo kuro lai even gbe ogun je
0: kabisi
2: ona ero igbalode wa yi ba di ara gbogbo awon bi to ba ku si ibi ti awon cells wa to ti sise de to ti dase le de ibi ti eje o circulate be pe baba eje ti awon ora ti block blood vessels won ti block arteries gbogbo ibe yen gbogbo igbowo be ni ero igbalode wa
0: yo mu ko jagerege
2: awa bere si yo gbogbo awon kini eje wa bere si circulate so eto yen la wa gbe wa lojo saturday
0: ose
2: yi eleyi ti eya to se gbogbo eto ta tin se saturday ose yo tun la eni ni thursday
0: be ni otun lanu
2: yeah otun la eleyi therapy orisirisi la ma se
0: okay
2: in fact Olorun lo ma nwo san but awa na kan
0: an gbiyanju ni
2: gbiyanju but bọlọrun se ti wa fun wa ko si ruru aisan na to ba ma se won ko sa ma gbe won bu lagbara Olorun awon to be pe won ni cancer se ri awon machine wa yi o ma help lati reduce bi awon cancer yen se lokakiri to je ko ma multiply o ti mo ma cause pains crisis fun awon cancer machine wa yi ero igbalode wa yi o ma suppress gbogbo awon pains yen then o tun ma cob won o ma ko ni je ko ma gboro si ko ma spread kakiri ni inu ara so a tun ma pa awon cancer cells yen to je pe awon eniyan ma wa recover
0: tabi si olodumare
2: then awon to ba ni diabetes to ye pe pancreas won secrete insulin e pe e mo pe ti pancreas o ba de ti produce insulin sugar ma se kini a ma lo soke gbogbo yen adupe lowo Olorun pe Olorun ma gba odo wa se iwosan fun won
0: oda eh tori ori ategun la wa eh opo nkan ni Olorun lo ile ise head code fun ti mo si gbagbo pe bawo eyan ba yoju si ile ise yin ni ojo Saturday tin se otun laye gbogbo eparapata ni wo lanfani lati gbo lekunrere eje ma pada bo wa sodo ogbeni sibe sibe bo ni eto ojo Saturday bo ni o se logan ati pe kini kawo eyan mo reti lojo Saturday
1: olotu gege bi Dr. Nicholas se so ni seri aisan po ni ta o because there are a lot of walking cops on the street
0: kabisi
1: olorun oku ni awon eniyan ko si nkankan lara won ki de lo fa elomi oni orisirisi aisan ninu ara elomi o le rin opo na merin because of arthritis fi arthritis ami ni cancer bi won se so ami ni kidney problem
0: orisirisi aisan
1: awon mi o du won ma wo balabala ni awon mi o ro mo bi what we are saying ni pe ko ba ojo ori rara ato ati omode ati agba on lo need eto ilera to peye nitori pe baba fe sin won waye elomi ti se wahala gbogbo ojo aye re o ti to omo amo aisan ti so di akurete
0: kabisi olo
1: and that is what we are trying to do oni Dr. Nicholas ati awon team oga wa toku ti won fi wa si ipinle Kwara you know this is a special month we call it September to remember
0: September to remember.
1: Yes, because I want opolopo awon eniyan tara won o le ti won ti ku lo elomi opo won e wo okunrin prostrate ti po opolopo e wo kini re to bayi and bi kini iba ti le gbagbara lowo okunrin okunrin di yenteri niyan
0: tabisi olorun
1: and that is why today you see a lot of young marriage don't crash wo laarin osu meta o ti baje tori pe oko o le tena iyawo re ko si obirin ti o gba iyan ni keko a lot of people won kan te ba ri won that is why Yoruba ni bi a ba tete re ni bala ola iya
0: bo ola ki iya boro
1: that is why ami awon instruments bi won se so
0: nile ise head code
1: I am telling you nile ise head code from China ni ko ti siru e ni iran me eniyan tenu eri ti loja nti rere
0: tenu ko tete bo ni ko
1: be mo so ka to kuro lati aro a resuscitate obirin o ti lo tan
0: kabisi
1: mo dupe lodo olorun ati awon to je oga
0: awon akose mo se
1: they have resuscitated lowo lowo I want to tell you opolopo ogun lilo ni sabi alafise we want to stop it because there are a lot of people that they are drug addicted ki se yan nikan elomi o ijekuje ti baye re je olotu mi o ni te ijekuje a wolf they kill
0: ohun gbogbo tin ba tin bo fe de ngba gbogbo
1: gbogbo mi kan ni to ba si tin jeun to ba ni ko si nto se mi ko si nto se mi iro lo pa mewa se sa
0: kabiyesi olohun
1: o je mbada bayi o je amala o je tuwo o je ele o je tohun me lo ni o jade ninu ara eyi toku the last the cells in the body are dead the immune system are no working mi ba be owo awon eniyan oni mato oni gbogbo e o service re gbogbo nda wo lo ti service ara re awa la awon eyan ku e wo bi awon eyan se ku ni July to koja lo yi o koja bi kafusa kilun de lo fa ateke ara wa oko mi ni aya mi ni business mi ni
0: ada
1: bo ba ti pai that is the end of you I told some of religious leader like pai mo ni to ba pai loni won oni tori re ti masalasi tabi ki won tori re ti church you need to take good care of yourself
0: it is not good to do ara eyan
1: re your health paramount and make it the first thing because to ba ti lo la ni a few hours ayo ti gbagbe re ti toluwe pari ni ohun lo fa ti head code fi wa fun iran me eniyan gbogbo ala mo wi pe ni iran me eniyan ewe ati egbo la n le ni awon iran wa fi n toju
0: ara awon ba nla wa
1: nigba ni lo so sugbon nisin ati gba were mesin oloji o bo lowo wa and that is why only head code is a come to the rescue we have been there to study it organically ni won prepare it unlike gbogbo nje ta nje nisin is chemicalized and it's stored in the body system e je kin so fun yin olotu gbogbo enu ni mo le fi so to ba je pe are to wa ninu ara yi ni mo fi da yin loju 100% head code ma treat e with our instrument
0: e wa je ka lo sori tori akoko tin ko wa ni papa mora lojo Saturday ogbeni sibe sibe ago melo ni eto yo gbera so tori nkan kan be to je nbere bere lowo yin nje mo awon mi nbe tori pe awon ohun tin lo lago ara won o mo fi apere han iyen symptoms o je ke lomi ro pe ko si ohun tin se ohun lago ara idi ni ti eto yi fi waye e je ka won ara le mo bo ni eto yi se lo lojo saturday
1: seri kin to eto yi ojo saturday ni equa event center
0: Equa Event Center.
1: Ni Lorin ni bi na.
0: Ton be ni challenge nbi.
1: Gbogbo awon to wa ni agbegbe kakiri ati awon neighboring state. Gbogbo won la pe. Wa yi ara re wo. Ayo Oloyin mo won ni come e try we convince you. Wa ma pe aye kuro nibi kan until you move out from your comfort zone before you know that
0: a lot of things are happening somewhere.
1: Better world. And that is why we are saying pe ni ago mesan si ago merin ni ojo saturday
0: ago mesan aro
1: si ago merin role
0: si merin role
1: by the grace of god ni equa event center awon number won yi oni ki won pe si ki won tete mu aye kale nitori pe ko a ni aye to po
0: o ye mo e mo ko awon number yen le loko
1: keje
0: 080 80 33 33 46 46 41 41 20 20
1: again 080 80 33 33 46 41 41 20 20 another one 080
0: number kejire is
1: 080 36 36 63 63 another
0: 63 63 73 73 080 80 39 39 63 63 63 63 73 73
1: olo tu kin to danu duro ki doctor
0: ni en tori akoko o tin ko wa ni roga
1: agoro awon eniyan awon mi ni sin enzyme won ti ku they are part of the body system o ti rasibe ko le soro ni public olotun ini tayi enu re o mo buti ni
0: kabiyesi olohun
1: awon mi oju won mo wo that is why we have a lot of accidents and that is why la fi so pe wa surface body re
0: lojo saturday yi
1: ba ma waye asan to eni ti o ba gbadun asan ile aye ile asan lo
0: ore eja ma lo eh dr nicolas eyin na ba so re kade eja ma lo ka fi gbogbo eto si ojo saturday
2: okay seri lojo saturday yin nkan ta ka won seri a ma lagbara olohun irin ise wa eje to ti
0: to ti de
2: gbogbo e
0: ba awon eyan wo gan le nreti gan
2: seri ko se ni
0: atokunrin atobirin atomode atagba atodo
1: in free time there's nothing that is free
0: oda e ja mo lo akoko ti ko wa ni papa mora e oda oro na le ti gbo o e mo gbagbe ojo saturday ni o ni equa event center to nbe ni agbegbe challenge nilu ilorin wa tojo ara re o mo fowo yepere mu ilera re yo da fun wa e mo gbe ninu anu olohun

Eka bo pada iroyin na re ni ekun re ga college ton joko ni lu Abuja ti pase fun oga agba olopa ile yi ati agba joro agba ile yi ki won fun adare agba ile ise ijoba kan to wa ni ile ise arele yi to je aga ton se agbe kale a le se ipolongo fun awon dokowo ni ile okere adeni adeyemi lanfa ni si awon agbegoro re

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac fun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: oorun didun to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nsi adidu unje fun molebi mi sedap supreme noodles ni o itowo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi on si ni elo asiri adu to koyoyo ninu sedap supreme noodles
2: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi nigeria

0: Diamond FM Ade Ori Okin ko jo taye kaye
1: bi avan so nipa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
2: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiyo
1: eto ere idaraya
3: awon ti ronaldo nisi niyan awon ti lionel messi na nbe nbe
1: eto amuludo ti ko lelegbe
3: akiyin o
4: akiyin akiyin alu yin lo gbenu
3: bariba
4: lori lede nigeria
1: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fin sile nigba kokan
5: the time is 9 o'clock
6: ago mesan tilu

0: o ye ko le so fa won pe ah lo to mo ni fere mo fe fe osugbon won o le se o ye ko so be lati le won ni ko so be won lodun kejire o ti won ni ka won ma gbadura won lawon ti gbadura gbadura gbogbo igbise ti won ni ka won gbe lawon ti gbe won loko awon o le taputu won ni sugbon pastor wa so fa won pe ka won mo koko o awon gboro ko o tori pe nti igbeyawo so ninu ijo olorun ni pe for better for worse ati lalaafia o atai lalaafia o ti fe o si gboro gba be won ni pe pastor so pe olorun korira ikosile won ni ka won mo paro tan wa je won lo ti su awon won ni kadakun ka gba won moran won ni n se awon bi ka won fi le yi le fun ko ni kaluko si mo lo lalaafia ara won ni baba nba ri ni pre ni pe awon eyan ko awon eyan o tun ran oro lowo pe awon na tun dana si ma won se mo pe awon eyan o kon si se kon mo mo pon ma awon o le se won wa foju mo mu iyawo pe iyawo ni obi mo oda ojo le nkeji te ba wa da si abi mo fe wo boya ta ba le reyo kan si koko meta e ja meyo kan si le ni a fi se le nketa mo nbo
1: hello oloye kale e ku jo meta e ku se na family nko awon na gbe ton yo e ni da awon ri wa la o won ko to mi adi ko to mi olorun pa ni ko le kun ata ton boy to yo o wa nro ga so re pe o mo ri pe awon olopolo pe pe lo n boy to wa yi won de da de ri wa de ri pe le ni ni ge ayo kon bi ji meta a ri pa awon yo na ri solution won de ri awon ro gba to kan le mi ko personally ba gbe to yi gan mo ri to kan mi nbe gan nbe le pe ti ba to wa di so si ta town yo don down si wa le pe eleyi gan emi nara yi kan ma mo ti ma ajo sara mi so oro kan kike mo fe so si ta ni e de kan mo Nigeria kan gba wa aburo mi kan ni typhoid mu typhoid de ti wa di pe o ti si osa ati malaria so o te si kini gan atabi kakiri a lo si Wesley so wọ́n ọdún tí wọ́n padà lọ láàsì wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ọpírẹ́sì ẹ̀ ni àdínwá ní kòdòkò ọpírẹ́sì fún typhoid rẹ̀ wọ́n yà mí lẹ́nu wọ́n tó kòkòkò ewé àti gbogbo ọgbẹ́ àwọn ọdẹ wọ́n dẹ̀ ẹ̀yà dẹ̀mọ̀ pé àwọn ọmọ ìlú ní sí àforí ìrò títí ni ò jẹ́ ti ọmọdé pé bàbá sọ síta fún ọmọ nàìjíríà láwọn ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lọ́kùnrin ìgbà àmúdà mú ọwọ́ ìnà gbẹ̀tọ́ yìí o gbogbo wa náà kọ̀dáwá tá gbogbo tó mú ẹnìkan tó mú ọ̀nà ìpa nìkan lẹ́kùn àìní wàhálà ló gba sórí pẹ̀lú ẹnìkan kan o ètò yìí ó di ètò tẹ́yẹ ń gbọ́ káàkiri ìrọsẹ̀ mi gan tọ́ba ní ṣe program má tán rí dùnmílẹ̀ mo ń pè máa tí àwọn èèyàn sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ má tán lẹ̀ bí mo mọ́jú ni pé mi ò kò ṣe má gbọ́
0: to meteta yi la dimu lowo ta ma fi wo kan sugbon ja zkin sari de ka polo oja ka polo won tan da ti wa oni ta e ma gbagbe meteta o alakoko eni ti won fi oro pe won gbale won ti won eni kan gbale ohun wa tun gbe fa won awon wa gba lowo eni ti so ohun lo je pe oni le en o bi alat bi won gba bi owo eni kan ohun na wa san awon ni won sanwo fun ohun sanwo fun landlord eyin won kan ekeji ni arabirin ti won pe oko ta won fe kò lè takutu ẹ̀sìn inú ìwé ni ẹ̀kẹta ni bàbá tí wọ́n ní pé dákùnrin tó bá mọ nǹkan typhoid yìí wọ́n ti dúró débi tí wọ́n ti ní wọ́n fẹ́ ṣe operation jẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n ń bọ̀ ẹjẹ́ ń dẹ́ka polówó ọjà ká polówó ń tàǹtà àti wà ọ̀nà ìta àìdààmú.
2: Lórí ìkànnì rédíò kan náà pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó tún rú gọ́gọ́ Diamond FM Ìlọrin.
3: Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ń kìí o. Sẹ́ni tó bá mojú ògún ní pabìnire. Gbogbo ẹ̀yin jẹ́ ti ìdàgbàdarúgbó. Jẹ́ ẹ̀rẹ́ yìí jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò. Bàbá tá tìmìnì. Lọkọ gbogbo tó bá jọ máa kòkòrò eyín. Tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu. Wọ̀dà àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn. Torí pé gbogbo eyín ti dẹ̀rà. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro eyín bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes. Kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan? Ó máa yé eyín nígbà tẹ́ badebe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onigbaso akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba onigbaso akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba onigbaso akokoro 30 minutes
4: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo ba ewe dola baba onipasan akokoro ti mo wa ni rasia omuto ni randa ba tu giri alimi ni lu ilorin omo ba ewe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu giri alimi e bere office rasia omuto ibe na la wa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 gire alimi round about na ni ke ti bere fun baba onipa san akokoro omo ba ewe dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe kan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a n pe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti en ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi ti o ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran ti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o mo damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin mo je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo ba ewe dola a wa ni round about giri alimi nilu ilorin ebire rasia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a n pe ni toothache to ba ti didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko otutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gasbe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si nso yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le ise ti baba onipasan akokoro omo be we dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba onipasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te eyan mu elekeji ohun ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan omo ya wa ni wipe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo ba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo Monday titi to fi di ojo Saturday bakan na ni gbogbo ojo Sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da lamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won lamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon tan pe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun yin lawon ogun te mo ko lole lati bi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara to lohun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o mo bole ti kokore ba ti je erigi ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa nba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mu pe fun yi na 08054660077 080 574 66 077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fi eyin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store sibe tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro ta nwi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamo sibe ti ori bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti nje eyin ede eniyan lati mo si nkan kan nbe mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati mo fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o mo gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi se joko e si mo ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo sunday ti n je ojo osinmi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakana ni ile se wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile se awa omo by way dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan mo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan mo ya wa television staff se toju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be la won miran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan akokoro omo be $2 bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la bisi wo san fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta n pe ni crown un le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba mu ati be be lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni giri alimiranda about omo be $2 baba 30 minutes eyin te si ri ti damo ba ba yi ta n pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta n pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se toju e yato sawon eyi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si toju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be $2 baba 30 minutes negere alimi round about e mi ri rasha omo to te ba ti negere alimi round about e ye meje jasa omo be $2 baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun yin lekan yi 08057466077 e tun gbo lekan si 08057466077 babo ni pasa akokoro omo be $2 aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
3: omo be $2 baba oni pasa akokoro nkiyin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gbogbo eyi je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo be $2 baba oni pasa akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyi tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo be $2 baba oni pasa akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo be $2 baba oni gba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo be $2 baba oni gba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyi to mi ti o ti yo e kan si baba oni gba so akokoro 30 minutes
2: Diamond FM Ilorin awalan tun ise eto igbohun safefe ro lona to ni tumo

0: Oke ologuro ko jota yekeye. Diamond 88.7 FM. Oke le fala fala.
1: To be bagbagbe mejeji meteta tin be nwaju wa. Alakoko ni arakunrin ti won pe awon gbale. Looto awon gbale. Sugbon we ni ta won ti gbale ise owo eni to je pe ohun lo nile. En to gbale la won tun gbale lowo e. Pe o gbe fun agent ko ran ba won wa ayan la won bo si lowo to si gbele fa won. Egbo gugu. Alaye ti won se lori oro leyi. Eleyin keji dara bi ti won pe eni ta won fe o le ta po pesin inu we ni. Okoboni ka pe lenu kan won ni pe pastor si ni pe olohun ko ri ra iko sile pe for better for worse ni o ka won ma ba yi ni eleyin keta ni arakunrin ti won pe kadakun ogun typhoid han han ka ba won wo nkan yen asoju opo pe le tawon eyan bere si ni pe wole loko kan ijeji number te le pe si o pada 0916 159 1011

0: sibe ma ikoro
1: yo ti lo fe yawo mi sita ele to binrin da pe gan tan bimo oko ti lo oko mi a okunrin fe yawo meji ta fe meta ti o si nkan to se yawo le nti oko yen o le gba ti pastor o le gba na so fun o so to ba koju si ko ta o to ba je omo iya mi ni ah ma ni ko wa solution soro ara ni o oh to ba ye pe won ti lo hospital tan ti try best toni ko si solution but won ba ti lo hospital kan gbegbe se omi na ma ngbo itoju e won le lo ogun ibile tabi hospital tan ba ti wa try yen ti o ni solution ah solution be lowo woman yen o to rokunrin na o le gba ru e o je bi eto dasi temi o e ma gbe to bosa

0: ẹjẹ atẹti bẹlẹ jẹ ka gbo awọn ile ti nbe nle yi ka le fi mo won na ma te waju ọlọrun o gba fun wa
1: e ka le san e mo san o gbadura la lọdọ ọlọrun pe ni agba ọlọrun ibi te ti mu la ka e te fi gbe to ikale akai na ni joba alaafia yin o ni di fi afia alagbara ọlọrun le se diamond oke oke ni o mo lo o fe so sita ni o sele wu pe emi atobirin ta ti n bara wa bo lati fi ọdun meji o de so fun mi pe oun lo ri school awon emi ti setan gan mo ti setan tori ọmọ 34 years of age ni bride ti ọmọ obìnrin yi to je ọmọ 25 years o de ti o ni eti live with wa ni offer ni lo etec ibe ti o fe setan o wa ni oruba to ba to setan ohun to mari e si mo okunrin ni ari isokuta mo ni lati wa elomi mo yin file to ipin fe fe sile ni ma wa elomi mo re elomi lo tan to gba jo si wole wode koda o ma yen obirin omo meji lo bi so o wa sele pe mo wa ko infection la mo ko infection la re je pe emi gan pada kaba mo mo ke ko ti story yen short si emi atomo obirin ya ti se ra wale yi ti mo ko infection la re eyi to wa je pe won lo school gan gan ti mo fe fe sile ti mo ti file fi ko ti fona fi ka lere re o da o ti pass on school gan o so mi ti pe ko mo ti send yi owo si mo ti fe mo e mo lo pe mo ti mo invest lere mo ti invest lere re so o wa fe mo se iwa segisige kan bo kan mi o file ni akoko e keji mo tun so fun tori mo bere o so fun pe ohun ra on symptoms kan tori ki foro fun pa mo fun mi o le njo ni foro fun pa mo fun be ko ko fe mo na kan fun ko fe mo lo straight bo ko to di gba yen o ba ti ase odun leya n so fun mi pe ohun ra on symptoms kan pe ko ohun discharge e to ye je pe emi mi o gbe mo pe o gbe to fun fe fe sile lati gba yen kankan ti da emi ati epo amo n si se wi pe ki n fun le ko n se mo won si be ri okan je mi to nkan to epo ti wa lara infection o da to ba ti fe mo infection to wa lara epo won si le se ko won gangan mo won na ni la e da mi fe ko mo nigeria gba mi mo ran ni fe ko mo nigeria gba mi mo ran ife kile mi daro ife kile tolo ti e gan daro ta ba fe ra wa mo ko ju ba yen lo da ko ko omo nigeria gba mi mo ran.

0: ejeng won ko ile iranse ni a fe le isele nketa oni good evening sir please I want people to enlighten me I have one girl that we are dating each other and I want to get married to her soon but I see some things on her phone that makes my mind to shake she told someone she's pregnant for him and when I confronted her she said she's lying for the person that there's nothing between them and she's crying please people should enlighten me my trust has been shaken already should I forgive her or I should abandon her all right nti won fi ebo kore won ki wa won ni awon fe ka gba won ni moran ni won la won ni enikan ta won si fe le gan gidi ni to won ni sugbon nkan kan sele awon ri nkan kan lori phone re nbi ti tin so fun okunrin kan pe ohun loyun o so fun okunrin kan pe ohun loyun won la won wa wo pe ah on so fun okunrin pe o ti loyun fun won la won wa pe kini tumo message yi ton so fe ni pe o ti loyun fun won lo wa ni iro lohun pa o ohun o loyun fe ni won pe ohun o loyun fun ko won kan paro ni won ni kini ida won lokan ru en ta won fe titi n pe enikan tin so fun pe ohun loyun fun eh se ke se pa won fe torun bo sare bayi ni isin kadakun ka gba won moran se ka won ofile ko mo lo nlo e ni ko lo be nto yi tin paro fun abi tin so to fun pe ohun loyun fun yi abi ka won o dariji won nigba ta won fi oro yi ta won fi ko loju won lekun lobu si tin sunkun tin be awon ko won ka won mo binu ohun paro fe niyan ni ohun o loyun fe ni ohun pe yin sunkun ni tin be awon won ni se ka won o dariji ni abi ka won ofile ko mo lo nlo e oje nti won beere re oda sale mu mete ta yi oda eja mo te waju lori mete ta yi 0916159101 lojo opo opo towo bi elu e kale o oda elu e kale
1: Salaamu
0: alaikum olóye. Waaleykum salaam, ẹ kaale aba.
1: Ẹ kaale sa.
0: Ẹ kaale o.
1: Adé Anyúgbà o.
0: Ami Ọlọ́run, amí.
1: Ọwọ́ ilẹ̀ ẹgbẹ̀tọ́ yín.
0: Amí.
1: Àfa àkọ́kọ́ àdúrà ni àfàdúrà jagun láti rí ìmísà.
0: Adúpẹ́ ẹ ṣeun.
1: Ìbànújẹ́ ò ní kan ẹkújọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ kẹ́ béèrè wa ń béèrè ní o.
0: Adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń béèrè
1: Adúpẹ́.
0: Ọ̀rọ̀
1: Ọlọ́run síjú ariwo ẹ̀ ní ṣíṣe o.
0: Àmì o.
1: Rẹ́tọ̀ mi dáadáa ní orí ní òní gbàgbọ́ sí o.
0: Àmì Ọlọ́run.
1: Iléeṣẹ́ dámọ̀ndì Ọlọ́run ní sọ náà sí.
0: Àmì.
1: Ọlọ́yẹ ẹkú sí àti gbọ́rẹ́ o.
0: Adúpẹ́.
1: Èébẹ̀ ń ṣe ìyẹ́ bá níbi tó lérè o.
0: Àmì Ọlọ́run.
1: Ní ìyá ayé ń bì àti ní gbangba àdìtánu Ọlọ́run ní tún ilé ládàá rẹ̀.
0: Àmì.
1: Ọlọ́yẹ orí ní òní gbàgbọ́
0: sí. Àmì Ọlọ́run.
1: Wà ilẹ̀ júdà ní láwùmọ̀lẹ́gbẹ̀ àdìgún ni ẹ mọ̀ lékè gbogbo ọ̀tá yé.
0: Àmì Ọlọ́run, àmì Ọlọ́run.
1: Ọ̀tá lè yá ọ̀tá ni bàbá ọ̀tá ní ẹbí ẹ mọ̀ lékè gbogbo
0: wọn. Àmì Ọlọ́run, àmì.
1: Ọlọ́yẹ àdúrà ẹ̀kọ́ dúdú àti bí ò bá ní tó torí pé sí àdúrà rẹ̀ ń ṣe o. Gbogbo ẹni bá robí sí ilé ògbé tọ̀hún.
0: Àmì Ọlọ́run.
1: Láhàúlà wà láàkúwá lópin irin àpapọ̀ bàṣírù ẹ̀nímọ̀ nira o àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ dámọ̀dì ọlọ́run sọ́ni kankan wa òwò kí dáàdì pásítọ̀ náà ẹ rí eléyìí tí èmi fẹ́ mẹ́nu kan nípa obìnrin kan tán sọ ìta ẹsẹ̀ fáwọn ọmọ alálàkálà ọlọ́yẹ ọ̀rọ̀ yẹ sọ̀rọ̀ síjù ìsọ̀rọ̀ síjù ara wọ́n kàn máa gbowó jẹlẹ̀ òun ni tẹ́rí. Jọba bóyá tó bá jẹ́ nìsín lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Jọ́n jẹ́ wò jọ́n súnmọ́ wòlíì tó tọ́ torí rẹ́rí òye ènìyàn kunlé ayé. Bẹ́ẹ̀nẹ́sì ni àfa ìrí jìbìtì wà. Tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí ni wọ́n. kan sumaru awa fafaju aja kan suma fafaju aja gulegbe won won wa daja afaju aja gwa po awa beta kan le to je pe a need the car we do wo je lowo eni to ke je pe aju atawe omi aju ala kan mo gbe fun kun kan sumaru ami yan be
0: oda
1: to olodun ti si ju ani won
0: amen
1: be eni bi o soro nipa pe won ni boya
0: You decision. So, I'm your law.
1: If all of us are quite baby,
0: Ben.
1: But the battle of a year can you walk a go on to Carayara?
0: Ben.
1: Don't you all on Bashi down? So who's all along with Kabay of the Monday? Obolons or no, so by the defense of Malacoma Katam 23,
0: or the
1: Dragon.
0: A shame.
1: Tawari, a little Tony, a gun infection.
0: Oh, co-infection on anything fair, any one school. Ni lo di gba to n ba pari ko won to ba se wedding on wa ni side cheek kan ti yun ti lomo meji o wa ko infection ara re o wa ko o wa ko be n to je en to fe fe wa lohun o fe mo nisin o wa wo pe eni to n lohun fe to lohun lo yi eni si ti so fun pe on na ti ri discharge labe ohun lo wa pe keni o to lo bo lo n se fe so fun pe o ti ko nkan o
1: awon meji ni wo jo treat ara
0: to o wa ni pe ni ife won ni yo fe won bo lo n se fe so fun pe o need the treatment o need the toju
1: bi bo se ma se ju pe popo joko te pe lo to lo ba ni fe to ba de ko fe je yawo le o lo to kon jo pe awon joko e je ka si fe pin le gbe yawo wa
0: okay
1: ni gbe yawo ti fe ba ti won me ju mo so po to don moran
0: be ni
1: o ma wa nbe
0: be ni
1: so kon jo si tara won down lo to ni mo sase ma se a de ti jo ni kini yawo meje la jo ma gba treatment e pe lo to la ba jo tan ra wa o ta ni ra wa fe jo je ka jo toju ara wa mi de ni se ru e mo
0: okay
1: se wa ri labe pe yan ni infection na de so polish rishi o to e pe o ma obi se ara wo beri bayi odo ta wa o ma yo pete esi ayo palo ayo bedroom rishi rishi
0: comfortably
1: ṣùgbẹ́ yìí ọkùnrin gbà tó máa lo just 3 days ó ti máa fara hàn so tó pẹ̀lú ní medical way náà bá fẹ́ gba treatment tàbá ní ká máa tó lórí afẹ́fẹ́ ọjọ́ òlò
0: kábíyèsí ọlọ́run
1: ìmì advice wọn pé kán lọ sọ títù direct
0: ọ̀dà
1: wọn kọ́kọ́ ṣe test fún wọn ó ní kinní kan tá máa fi gba sample discharge tó ń discharge
0: yẹn
1: so tó bá ti gba sample yẹn ló máa gbé lọ sí lab
2: kini e lo ma gbe result
0: nto se won gangan wa
2: result to ma waye ni gogo treatment kan ma lo lo ma ba wa to e ko ma mu be to ba wa je pe kan bile na wa fe lo dadara wa leko se gbo mi
0: agboye
2: e dadara wa leko
0: oda
2: wo je iwe ifirin
0: okay
2: iwe ifirin da iwe epe iwe wuro die
0: okay
2: o ma si lagbo a jina daada to ba ti jina daada a jina gidi o
0: okay
2: wa ma mu kini o ma mu ikeji o ma mu je gbogbo ndi ze won patatan lo la to kede ni wa lo fi lo si o
0: to won o dana so
2: won lo dana so
0: won ti ra mi ni tutun
2: if not oni lo
0: ka bi si
2: baba se lawon tite ton tun se word normal one
0: yo ton pada wa
2: ti wa be tele mama se
0: ka bi si
2: ni pe se yan kan ba to si le te yan ba wa to sori be te le ni ti ti yan ba ti charge sita so agbo yan ma fi osan wewe won ma get ti
0: don okay oda
2: no wa ti be yin
0: oda
2: gogo lo yin se wa ri time keta gogo le se so na wa ga ko to bi to lo eni ti e so le bo te translate
0: any kata ti o pe ohun fun girlfriend o so pe enikan ohun enikan
2: pe wori phone
0: eh eh ese
2: o pe eyan kan loyun abi kan
0: pe eni pe o so fe enikan pe ohun ti loyun fun
2: ohun
0: wa wo pe ah o loyun fun wa so pe iro lohun pa fe niyan
2: se wa ri to pe niyan na ba ni fere lo to e ja si fe se gbogbo kan ko fa la pa bayi ko mo lo bi to so ko lo se test
0: so loyun abi o loyun lo to
2: so loyun abi o loyun ti yan ba ti wa fi han pe lo to ko loyun se wa ri sim to wa lori phone re to loyun ke ni e kan
0: to ko ra mi
2: o wa se ra mi to to fun ko de wa si te da n pe so fe joko ninu le mi labe mi so gba se si mi lenu o tele ti mo ba so fun o to ba ti wa lo fara mo ona e ni so ba ti se lo fara ba lati pin lese o tete bese o ya ya le so to je
0: order
2: omo di pe gba ton o ba si leke ke ni oya ladugo komo ko ni je ba
0: to opo
2: won e po ni eh eh omo wa ti po bo mo lo
0: o da bo
2: so bi won se jo se lu o pa lapa ko lo se tensi
0: mo lo se tensi e se
2: to ba ti wa ba bo nbe ni o fun ni gan line to po yun ba nbe be lo to ko ya tu le ren le ran
0: je je ko mo lo lo
2: e ko mo lo se
0: ko ti ba no
2: ko ti lo mu bo so fu mi
0: e se
2: baba mi e mo be to go
0: aduko e se mo jo ni ti ami olohun ami ami ami aduko e se o e re ka le
3: Alem.
0: E ka le lawo le sun ri.
3: Orun ko mi ni oga senior mechanic ma fun tada wa.
0: E seun.
3: Eri ala kun to ni obin to kon fetele pe ju ti wa ni school.
0: Ben.
3: Mi ni bo ti tun lohun le ni kan ti tun ko ti pe. Ko fi le ko tin ka san ro ti tun se ti se mo.
0: To, oda.
3: Ko ko mo ti le ni kan ja. Ko ba ji pe ba ti in ban kenya. Ti tun an lo si school e kan ti pe tin lo jo lo school. Mo bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá bá ti rú rẹ̀ ọ̀kan náà ni ọmọ sábà jí rẹ̀ lẹ́sàn án yòókù lọ́ọ̀dù.
0: Ọ̀dà.
3: Àwọn ará wọn tí wọ́n wà ní skul ni wọ́n padà fẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ẹlẹ́kẹ̀jì ẹni tí ó ní iye ìyàwó òun ń pẹ̀ nìkan pé òun lóyún.
0: Bẹ́ẹ̀ni, bóun lóyún fún.
3: Ọmọ ò lẹ̀ dá mọ́ra rẹ̀ kankan. Kó ju sí masíìnì àbí mọ́tò ojúṣeré ẹ̀ kó wà lọ sí hospital.
0: Ọ̀dà.
3: Mo ti tẹ́sì fún tí ó ti mọ̀ bí tí bóyá ó lóyún bí ó lóyún.
0: Ọ̀dà. Ẹ ṣeun ọ̀gá. 0916159101 lójú òpó òpótọ́wọ́ bí tẹ́yìn náà fi lè bá mi gba àwọn tó lọ̀rọ̀ yìí nímọ̀ràn torí pé wọ́n nílò ìmọ̀ràn látọ̀dọ̀ èèyàn lọ́gbọ̀n onímọ̀ olóye ẹ̀lú ẹ̀kálẹ́ o. Ẹ̀lú ẹ̀kálẹ́ ti wọlé o. Ẹ̀lú ẹ̀kálẹ́. Ẹ̀kálẹ́ ti wọlé o. Ẹ ṣeun.
4: Ẹ̀ṣin. Ẹ̀ṣin.
0: Àdúpẹ́.
4: Ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ sọ́fíìsì mi.
0: Ó yà ẹ̀sùn lẹ̀.
4: Ó ṣẹlẹ̀ pé mo máa ó ṣubú dẹ̀ máa rí kéjì dẹ̀ jẹ́. Mo máa náwó ẹ̀dá kí tó mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀.
0: Okay.
4: Mo fẹ́ jẹ́ ayé. Mo máa náwó tẹ̀pẹ̀ tó dàpẹ̀ ìyè náà ṣe wá sí.
0: Ọ̀rẹ́ tí n bá gbọ́ yín dáadáa, ẹni mi ẹ máa ń ọ́zù ẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ni pé kẹ tó mọ kí ló ń hápùn ni pé ẹ ti náwó yìí tán kí yìí ò tó ṣí pé ọmọ ti bowó yìí jẹ́.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọ̀dà ẹ jẹ́ ń béèrè ìbéèrè méjì lọ́wọ́ yín kó tó di pé ẹ máa lọ. Iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe? 0916 159 1011 Ele é calé?
5: Ah, olô, é.
0: É calé, papá?
5: Ele tá aí em Tiguolo, né? Tá vivo na cidade.
0: Entra aí em Ti, não vou te interromper, só duas na.
5: Bem, meu.
0: É sim, papá. É sim.
5: É Maurício.
0: Amiolão.
5: O nome é Nedal.
0: Amiolão.
5: Gbogbo ori tenton se Olorun Oluwa lati won yo tun pe ki ona te kan o tun bo la fun
0: Ami Oluwa Ami Olorun Ami
5: ibi ni ti mo fe da si opo eri eni tun so pe oun ka nkan kan lori fonu yawo
0: beeni
5: tun fe fe
0: beeni
5: tun so fun eni kan pe
0: oun ti loyo beeni
5: to wa lohun tan
0: Olorun tan ni yen
5: to seri nkankan ti mo fe so ri o da kan ma tan ni bo kiyan mo tan la
0: kiyan mo tan ra re
5: ti yin o ba ya foju ni kekiri
0: e ba
5: bo tu ko ju re o fo to ko se ni to le so fun pe ese meta la di e ni eni ti o ba ni sun o le yan se tan pe
0: mo loyun fun o agbalagba agba o ni tan lori le eseun baba eseun
5: je ka wo ari yen
0: e ba
5: ya moran to fun ku ku fa lapa ku lo sayewo boyo loyun o da o ṣugbọn ko ko temi fe mu jade be ni
0: to
5: iro tu n pa wi pe awon o ni nkan kan papo ti won ba ni nkan kan papo ti o ba sun ri
0: to
5: o si le puro pe o n
0: lo yin fun mo
5: eseun ko ma yan
0: kati isi leta
5: e la lubarika
0: ami baba ise won ami ami
5: to to ba ani to ba koju si oko
0: ta
5: to ba kain
0: ko ta
5: ko ta
0: wa ku wa ni ka ko ti ru ara re
5: kan ru ara e pa
0: ise won baba agba oni tan lori le e pe fun wa aduke ah ah agba lagba e le kale e kale ya wa ah evan gbohun o kede ohun ami olohun ami o ami o ami eseun hello ya evan gbohun kede ah
6: assalamu alaikum
0: hello
6: hello oloye assalamu alaikum
0: hello afa e kale assalamu alaikum ne kale afa hello
6: hello
0: ah
6: ko yo
0: e kale baba e kale o
3: agbara olohun diamond ni daru
0: ami oluwa ami o
3: o pe da ti oro kan to ti koja ti eyen
0: okay oda
3: ba mi so fun obirin ti o so pe oko won le takutu yen bi pe won ma ro pe ko lo gboyun wa lati ta pe ti we at the end of the day to ba affect pelu won oyan na mo nipa kini idan to won ro lowo lowo won fa je je ni mo ni omo si aye nipa ti o ba ti ri pe ba yen bo wa ye ni ba ti bi omo meji pe ni won ma finish e a ko laye eni ti o so ku won bo se nlo lowo won e ba ilere boya omo ko lo boya omo kan kan
0: mo na mo se bi ko to ti boya phone re lo mo ti bi
3: expenditure ti kini yen ma n gba lowo eniyan
0: ki se kekere
3: ki se kekere sori a ri eni to fi bi 300,000 to ti ra si yen ri loju mi
0: bẹẹni ododo oro
3: expected bayen
0: bẹẹni
3: iru awon yen bayen a ni ko sowo lowo
0: ni
3: e ba wa fi won lere
0: e seun
3: eni to so the last kini yen ti o so pe kini e so fun pe ko tete ya waya we si waju ori road won ti pe nle yawo ba
0: yen
3: won ti pe road nle ba yen
0: to
3: gege do yen ki road won ti pe nle yen na won ma last ti o ba mura o le bi omo nbe bi meta to je pe ade lo ma ni
0: kabisi olohun
3: eh oda bota
0: oda aduko e seun ojo ni tin e je ndodo awon tin be lori whatsapp ka tun gbo nta won na mu wa gege bi imona latodo ti won mo nbo
7: Ekwito o ti obirin so nfe ti so si o lo na lakala wa tla lakala mo ma sa isa wa lo ti lo hospital o ti lo hospital so sa o ko si en do na lakala to bin sa isa hospital o kan ile njo lo la kota o ri church to da ko lo ki bo o ya da pa to da ko lo gbadura o lo church o lo si ni ja o lo hospital so hospital lo hospital lo ma be se gba lakala
8: Oloye Ekwito Aiba mre la te ga kan obirin to soro ton nisin pe o nla lakala e da pejo eto yi o si fun awewa abi awada o ba nla lakala lo si deliverance now ejo oro dile ni ti wa fun ko be to loko won o le si ku o nbe o ku o nbe yan yan to ra won parent e ma won parent okun yan ma pe won un pe omo won o le si o o possible ga ki a pastor yen mo pe omo won le si o li ro te mo ba kiri ke to si yawe dura yin dada e kaluko ti mo to won ai ba mo le nso re mo bi tubo oloye Ekwito ai ba mo le kan si baba to ni ohun karun ko infection hospital ni solution wa o iwa ti obirin e ura yin lo hospital de bobo to ye so tanes ri pe obirin to nfe tan wa lo na broken relationship is much more better than broken home ati kese bodo ni nfa figa yen kale oju to baba ni kale ki me fa ro sipin bobo jare ko fi kale e ma bi tubo oloye
9: ade oruko temi ni Mr. Rashid Latokwe cheri bobo to soro to so pe ge to nfe fe ori message kan ni inu phone o so fe yan kan pe on loyun on wa bi wa so pe iro lo npa fun iro ni wo let me tell you to ba fe ru ge yen yo ma yan le mo lara o because ibirin temi ati ojo meet bawo ni o se wa so mi po loyun definitely eni to so fun po loyun yen won ati ejo lajo se po ni now to ba fe o ma ma yan le fi lejo ni de yo ma ba ti e lo ah se yen ti o ba lajo se po o le ma so fun obirin temi ati ojo ni kankan po si ko wa ma so fun mi po lo yin so possible ni so Ekwito
10: yeah Ekwito Mr. Lai so adem na lo so ara to fa le ko si nipa ma to so pe on ni ke fun kan to wa lo fa to wa ni te ko fa to ora poku infection lati ara ma yen so ero kan je ma yin pe won se ba se to se pe ton se ba tute best na ni kima yin ba chuti kima yin si ko ba chuti vechi ma yin na la di chuta re ko de chuti o ma yin na no ma o ba ya o fe ra ma na ko zaka to an be o ma yin le di na ma pa da ro chuti fun re na ni o to ba re po mo fe clear conscience I would think the best way is that could you offer could you pay around to cook no cooking a combine? Pokoma Catinity and Nashini, school to know, be on us a cooling for me could do coma, but I convert the question theory. Kushikini, Kuba, Kuba treat the Kuna treat the area. Egging up went to the way, Omala Lakala, Montillo, Benica, and Tra Cotton Boat, the Ramadura than I see. Kutera ma jura da si oli je egbe nda mu kutera ma ajura da si ani pati bobo to so pe o ni o le nto fe fe bo un la mo kokoro yi nto o message na ko po un lo yi ko kan ko mi ba ni ko ko si first question da ta before ko to mario po so ko pe le di yen ni nto fe bo la ko si po ti fe kan ko bi yin lete so Cosy investigation in other core, you quit that you could let cotton fellow to even to Baba proceed, no waiting alone, Jackie, as he said, built by the way of Emil will be nippy, should go separate with Paul Cocos investigation. Why do you put that you that I know? Cotty, it told you to do wrong, Asana.
11: A color, a poeto. Ladder at an elecancy. Omate oloma lala kala oda ti mo reun ona mo fa dasi ta fun ko lo ne awe ogo ko pa jo meta kan le ra oda ma ka sam 20 lo ba gba ba kere ju ko ma gba wa kan la re osi oda ma try
12: Go back, ton so pe tori taxi e lori phone to so pe on lo internet kan to so pe ro lo npa fun o olohun ba ti mu si lowo niyan olohun ba de ti fi iru eyan to arabirin yen o je olohun ba o ti fi han niyan fun temi ka ma won le fi popa opa polopolo pe ju ko po soke raja ni ko sinu pe kini kankan mo to ba fe sile nkan to ma foju e ri on lo olohun yen si yin gege bi imoran temi o emi o ro pe arabirin yen o le fe in the first place ki le papo kini wa tara konrin yen papo debi pe debi ko poro fun yin pe o loyun fun ki le papo debi pe oro pe ti o ba ti make sense pelu eri e o la promo poro fun yen pe o loyun fi yan ase ri poro yen pe o ni banu ko welomi o ko welo olohun ba o ti fi re eyan to je han ko mo le da ma re kankan olohun ti ba ti fi han to ba mo ko wa le bi ere to ba ti se tan ba ko ba fe fe be to ko mo pe to ba ti fe ba yen ta ti mo se na lo ti bere yen gege bi mo ran ti me ma be to bo samson
13: e kale mr loye akweto e kwa ta ro polo yun ni daru o fe da si to yen ni ke gbo okun yen lamuran iya amayegun ti lorogoji o lo soro mama ti o lo soro obirin to so pe okunrin to so pe obirin loyun oyun phone yen to ni ohun ori phone e wa ri pe o loyun to be n paro wi pe ohun o loyun o e okunrin kan lo message se ni kan to sele ni pe to ba pe looto ni lo je pe ohun ori lori phone e pe ohun loyun fun okunrin kan kan jo n soro to wa fe deny ni waju oko kokon yen mo lo hospital kan lo se test fun kan ba ti se test ti won ri wi pe looto lobirin yen loyun ko mo gba o komo gba o to ba gba o ma lo ni komo lojo waju idi ni pe en to bi mo fun o ti mo oni to loyun yen fun o ti mo ko loyun fun lo to o wa fe paro bi pe won loyun fun en yen ma gbo mo e o iru e ti sele ri o to je pe okunrin yen wo ti fe yawo bi odo mefa to birin obirin to wa nule ti o loyun fun o wa ni enikan to wa lori oko e wa yan lore mo se je o nyan awon lale eje wa loyun so bo ko ti lero pe o loyun ti ta demo bi pe ohun lo loyun iyawo to wa lori mo pe eni to wa neta lo loyun fun nigba to bi omo yen eni to wa nule ti obi o bere pe o fe gbo omo o so fun pe omo to o ma gba o iyawo to n gbe sile so pe ko bi mi lati bi odun mefa tan ti lo fe ra won o be se re bayi oyun de ma gba omo yen o iyawo bere se ni so pe eh ko gbodo gba o iyawo oko to n wuni sile o gbodo omo o o ni ko ya so fun ko je ko mo o ni ko so fun ko je ko mo o di wahala gidi to di wahala ti iyawo yen so pe abi se he so won ni poison omo yi bayi e kini kan bo poison yen to ba ku wa ba se ejo bo won se fun e loyun o ti lo hospital won ti se kini test e won se won de fe pa mo sile to wa lebi to won fi pa won si so ko se kini to ba ti pe looto lo loyun fun o ya ra fi sile ko ma ro ni lo ti e ko lo fe yawo mi e ma bi to bo adura wa gba
14: ejo ruko mi ni endola mo lati pe to lo mo ejo lori yawo mi ba so loye
15: hello oloye wa omo lalubari karabada do ni mo ni abọ bale aye kayo ni ti bi mo la gba orun ku gba awon to ba mi sadu afọ yo se be fa na okay rashid latoku ni olorun firi ga mu ku wa mo ki oga nla lati kini ore akobi olorun ba mi lanu aka gbo yin oni doba lagba ore ni mo ni aro bale aye isha ala recto oni damu tomo tomo oro lorun ni dit e o wa ta se da te ajere omo ajere jere afere je ko lere oloye olohun oro re dowo olohun oni ile ile ko lo tun se ile ara e lo se ma ki polu ati fe ni ilu ebo omo lalubarika oni fe romo na ranse si wa oloba mi sanu yo gbegbe pe yo ba gba pe lagba olohun se re en to ni ohun ka kini kan meri phone yawo to lo loyun to lo se kini kan ohun o do ohun paro ni ko jo nitori to olohun ko te fine we ara e patapata so tiye etan ni awo obirin de buru e po mo ya mi ni nigba ko fe mo o o ti wa yawo ti e lo nkere olohun ti yawo lalubarika oko o ṣalalubarika fun ko mo faramo omo to lohun lalakala ko to awon agbagba lo ko jo to ko kun fado olohun balara yo ṣanu e ko ni mo nira iroro bala oloye wa iroro bala ye o ko gba ta and story ti the family so sita iroro ba an se ni a si gba bi o ti da olala ola wa la ko ata ila ni so na ina time ko bu an se o
16: sọ lọ́rẹ́ kọ́lá aláṣù kí n tá àpọ̀npá ní ìlọrin tẹ́yìn tí náà làkàlà tó bá jẹ́ mùsùlùmí ní kọ́lá haúsù àbínà kọ́lá haúsù ìfà láti náà ní sọ lọ́rẹ́ bí abá wa ń ṣàdúrà sàárẹ̀ àkọ́ kò sí sàárẹ̀ àtọ́pọ̀ ọlọ́run ní jẹ́ kó ń lálọ́ àbù aládàáda àwọn ọmọ àwọn ọ̀dọ́ kángbà lọ́kàn ẹgbàgbọ́n ẹ̀ ọ́nìkọ̀ṣẹ́kẹ́ ni kò fara balẹ̀ dáadáa fún sales network ẹ̀ kò fún pẹ̀lú mayi.